0: Oyo oyo mixi ti ku rhandzeka swi xo sungula xin'wana xiyenge xa mintirho ka siku ra namuntlha wumbirhi 21 ka julio 2026 laha ku tivisaka ta matirhelo ya hina tiva leswaku nkarhi wa 5 hora xi ta va yi kuma mahungu ya mixo ku landza 5 hora xi 40 minuto xi kuma matimu ya siku a ta va yi nkarhi wa 6 hora xi nga tihlanganisaka michina antena national ku va yi kuma journal lamanyama hi 8 hora xi 15 minuto xi nghenaka gingirika maputu leyi nga ta fambaka ku va fika kusuhi swinene na 10 hora xi nkarhi lowu nga ta landzaka mintirho ya hina hi le ririmi ra xiputukisi a ta va yi nkarhi wa 10 hora xi nga ta kumaka notisiyari yi tirhisana na antena national hi 10 hora xi 10 minuto xi emission sportive 11 hora journal maputu 11:15 programa da criança aprenda conosco e 12:30 estava com uma jornal da tarde interessante na antena nacional 13 horas ele fica no Maputo 13:15 pula tem com que pulando muito cedo ainda com o Maxus Nena 14 horas em carro um goiano fica nem e pulando se com as TV só com a manambá 14:10 estava em que na canco ainda era com uma canca verde que com uma magela no tom de nenem mahungu kupinda na kongomaka 16 horas hi nkarhi wa 16 horas xi ta kuma mahungu ya madyambu xikondzankulu maputsu ku landza hi kuma xitiviso vunanga byi ta landzela 17 horas hi kuma a mahungu ya madyambu kupinda xikondzankulu maputsu ta mafambela manene switarateni hi 14:10 ndzhaku hi ta va hi 17:10 ndzhaku hi ta va hi kuma ntsongwana ni xihundla xa vutomi 18 horas hi kuma nhlotelo marungula hi 19 horas hi kuma matimu ya siku hi ku landza hi ta va hi pangalatana vunanga na hi nga ta kalaka nga si ndzhaku ta mabi into kasi nkarhi wa 19:30 xi ta va hi kuma journal la noite yi tirhisana na antena national 20 horas xi tirhisana na antena national laha hi nkarhi wa 21 horas hi nga ta kumaka mahungu ya vusiku ndzhaku swi tivisiwa kwa manambana ni swa makhombo hi 21:10 xi kuma nongoloko kasi umani hi 20:30 xi ta kuma wansati hi 22 horas xi kuma mahungu ya vusiku ku phinda ndzhaku hi 22:10 xi vunanga bya ku hambanahambana hi kongoma kusuhi swinene na 23 horas kari nga ta kumisaka ta matirhelo na siku ra mundzuku 23:30 xi kuma ultime journal ntirhisana na antena national hi manoit yi ta va yi pfala xitichana xa waxi vito ni David Ntima ni ku hiselaka ka mixiwa namuntlha ku va hi swin'we hi longoloka rixile
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 5 horas já te conheço em Caracuva e como uma unga me chove em Sedinene.
2: Madzungula ya misho wa imisor provincial de Maputo, Mushai Natalio Libombo. Musrangeli wa tiko Daniel Chapu Musumbulukulwei. Ave ni mabulu ni khaleka holobye nkulu wa Ngilandi Tony Blair. Sanga musrangeli wa Institute for Global Change. Khaleka holobye nkulu wa Ngilandi Tony Blair. Kameni wakone. Halo sele mabulu ya nkatsano mangakazi mahambi wa tikweni swanga ndlela ha yone swinga kotekaka ku buyisela ku zula ni ntshamiseko wa vana va tiko. Tony Blair, ali mabulu ma kombisa vumbano unga kone ka vana va tiko. Mhaka yenxa ka leswaku matiko ya misava ma vona Musambiki swanga tiko dzinga ni vunhena vutifumi ni matimba ya ku tshamiseka. Ubyana yi hanyelaka ku xiya ta matshamela ya nkama yi nami ya niyansa yi bandleve vazhangeli va mimfumo ya swifundzwa swa n'walungu ni nyingitimu ka xifundzwankulu lexiya leswaku va tivonela ni ku tibekisa hikola ka ku va kusukela ka agosto wa taka ku nga ta chuka ku vonaka xiwomiso swinene mandzu wa El Niño. El Niño a ta va ku pfumaleka ka timpfula ni ku va ni dandza leso swi nga ta xanisa swinene ku swifundzwa ku fala na kwamba mekanyela jimandimba na metarika. Leonardo Licolonga muyimeli wa inami ya niansa ale hubyana a yi rhangelaka kutani hi kazi yi tirhisana ni swin'wana swihubyana a ku va ku lumukile wa mhaka yi taka. Muzrangeli wa xifundzwankulu Manika Francisca Tomas a kazi ya tsatsiya xitshungu leswaku xi nga tirhisi michiketela ximi nyikiwaka hi mfumo a ku va xi timfekela ka tinsuna ku lwisa mavabyi ya malaria ka ku biha tinkantero ti nga ni a mibyali ya ku hambanahambana kumbe ku mitizisa ku tshweveni. Francisca Tomas a li xitshungu xi fanela ku tizisa michiketela hi tindlela tinene a ku va xi timfekela ka mavabyi. mudzangele wa le Manika mfaka nela musumbuluko loya dropene dza le ximoyo ku sunguleni ka ntizwi wa ku phakela michiketela xitshungwini lana biki ndlebe mudzangele dza miganga ni ntumbuluko akuva dzivane ku voneleli dzikulu migangeni makume mazazo nthano ne vano va bizi ku sukela mugvela ku shampondzo wa musumbuluko loyi valozile mhandzi wa vuvabyi bya ebola Republika Demokratika du Congo lifo livona kindzeni ka nhlayo ya 2344 wa vanhu va khomiweke hi lawa mavabyi madzungula mahlaya leswaku ku ta tlhasa swo swinovi 130 wa vanhu kutani va luzi vutomi hikwalaho ka lawa mavabyi mudzangeli wa tiko bya Iran Mosodi Kuzekian musumbuluku lweyi a hlayi leswaku Iran akazi a lwa ni vudumeli byi hambiwaka hi mitamu ya vukhandza ya Amerika n'walungu xisoso mudzangeli wa Iran a li vana va le bya tiko va fanela ku va ni ku pfumela leswaku na kunene tiko byi nga chuka byi wela ka vusweti ka ku pfumala mhaka yi nga chukaka yi kazatisa vutomi tinhla swi ti enteleliki ku xiyeta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubibyi byi xaka doroba bya tete ku hisa ku nga chaa tlhasa ka 33°C ku landzela nampula na 32 lichinga pemba kelimani baira na vilankulu 29 ximoyo 28 inyambani 27 maputu na nchayinchayi 25°C vayingiseti va zantshekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasisile madzungula ya lonkama hayimi sor provincial maputu mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe

Tisela khomelela ka yena sikurunwana uta humelela na wena xeshikulu kuva uti nyiketela ka leswi swilandzaka niku tsemba leswaku ka kunene wa ku tiva lomu ya ka kona wa ku vona lomu suka ka kona nakona wa tito swa ku kwi swoswi 5:16 minuto Longolo kana mintiri ya radio Msambiki Nsuru provincial de Maputo xiyenge xo ranga ka siku ra namuntlha wa mbirhi 21 ka mawana issue la 2026 la ya xaka mintiri yina na isuka la kola ntsindza wa xifundza nkulu Maputo doropeni ra ka Matsonga makungu maluka ka tolo ku voma landza ka siku ra namuntlha nje wa matsundzuko ri xile jamu fanele ku va malandza tanihi leswi faneleka kona ku va mundzuku ka siku nga tisuku.

0: Ixi, cartão la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusa tenki ni axibedlela.
1: I maka muni wena wa xinyimbani?
0: Wenu, cartão la mina la xibedlela li fambini ndambi. Swa ku ntaku we mani ani swi tivi.
1: Ya. I maka leyo. Hikusa laya, va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi ni njombo. Hi lweyi infermeira ataku. A hi mu vutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo a hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi. U ta kuma humelelo ka swona.
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

hlonipha xikolo hikusa xikolo xi ta ku pfuna siku rin'wana. Mabela lawa ya Putu General lwe murhambaka murhambe kusukela le Kamanyisa kolomo xifundzani kolomo Putu yana mahlweni ku hlonipha xikolo swona i chayile ri xile i fanele ku va tilulamisela nkongometini wa ku va u nga xweli xikolweni u kota ku va u ya fika exikolweni u nghena u sungula ku va u dyondza hikusa a loko u xwelanyana phela heyi mhaka kona yi nga ta humelelaka leya ku u ta gama sungula ku zonda a gwari loko okay leswaku swi te karikari kasi heyi a endla ntirho wa yena na yena hikusa ku ni nkarhi lowu fanele ku va a pfala portan pfala swipfalo leswiyana a va nkongometini wa ku va a ba sopa lava se va nga kona ndzeni ka xikolo n'wina van'wana n'wana u twaka takana u xwelile a u ta tshama swinene se ku va swi nga humeleli swoleswo hi swinene ku va u hlonipha xikolo u hlonipha nkama sika ku ngurangura hi nhlongo lweyi a ti thyaka Mr. Shongo.

tirhweni hluvula jombo leri ngo ka rona ku hangalaka makondlo lama etlela laha henhlela vona a ni nga xa red tax no teka jombo ni ri fakela tinhlokweni

5:46 minutos inkomo swinene Roberto Mdlovu na Afonso Magoli ku va moskotile ku va muyilamisela mutlhela muyitsundzuxa leti tumelele ka siku ro fana namuntlha ka malembe tolo muyitseti emahlweni ku va pangalatana na wena hi vunanga bya ku yimbiwa vana va Msambiki na kongoma kusu swinene na Cesarish kasi nkarhi lowu wa ku va phokophela na vunanga kunene na kongoma ka Cesarish leyi nga ta hlanganisaka michini ya hina ni ya antena nacional nga ta kumaka xi rona da manyama.

0: Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Ajani mwana wa wena Maseve.
2: Ha, hilwe. Sei ntombi, watlanga nje.
1: Watlanga, kasalina swimushanisa.
2: He! Ali wontungu woluya wakolela la kubaliwa Maseve. He! Mavadilawa, amalunganga mani. Inkama utsongo, banga untla munhu.
1: Xikulu ka hinkwaso, ikuva hi tivonela, hi tivikela ka wona.
2: Maka ikolano. Hikusa nambi swaku ama kume kwini hansi swi tivi
1: a kolera livangiwa switsongwa tsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya swikalaku swinga basisiwanga swinene
2: he na swikuma nakona ati ndambileti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene
1: hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbi kulori anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata u dawo
2: ha na u tiva muri lowo Maseve
1: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya ta wu dawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
3: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Bola no belo avô clash mats lo akalta ke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
5: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
5: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa musima swinene unga mpfuxela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
7: O que é o Mpox?
8: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contato direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
9: Oi, nisso aguenta a mina.
1: Ai, mina, eu não vou naco. Lá não lave tela com samba mandla. Kambi, ish,
2: sei iwayini kambe maseve. Yikusele waya mati.
1: Asileka mati maseve. Maka ileka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
2: Ha! Ungaza ufa indlala kukala ungahlamba nga isipho.
1: Maseve. Loko ungahlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulavaka kudya leswiya swingena ndzeni. Shimanga mavabyi.
2: So swito hikuni switsongwatsongwana swa kona hi ku sama ndlawa ya mabasile.
1: Hi matihlo ya nyama nge swi voni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha. Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
1: Ish. Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
10: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: bindzu yakho yi nga ku pfuna hi publicidad u nga ti sweswi hi fonele 082-31-06-751 kumbe 087-76-25-888. U nga ti sweswi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Shewan, loyi nongonoko aprenda mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi Metics. Xana u sama u swi twa va kanela hi Metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangu ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byakho ku fana ni internet bank, maapplikative kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali wu fanelaka ku va u wu rhumela hi siku? Hi Metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metics. Hi xihatla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metics, mali hi xihatla.

0: hoxi ku vala mngani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe karhaleka hi swo biha a yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona

0: 8:46 le ka gingirika Maputo la navelaka ku va hi emahlweni ku va hi gingirika swin'we hi tindlela tinene. Ntirho wa wena u landzaka mavoko ku famba khwatsi kun'wana na kun'wana laha kumekaka kona. Hi ta banyela vunanga byitsongo ndzhaku hi ta tsundzuxana leti humeleleke ka siku ra ku fana namuntlha ka malembetolo na tinirisima.
1: Oh, usiwana a ni mutivi loyi a nga ku endla kambe wa endla vana va vanhu va endla swihlekiso kambe va nga ni swihlekiso va tirha vana va vanhu kambe mala va yi voni mavokweni ya vona va fana na mina ntirho na yi kuma

0: Mwingi seti na David Ntiman Shewane lawa ima hungu ya miisho yi misoro provincial di Maputo mashayi waka yi steli umanyisa. Ujana yi anyela katan shuvuku ni vutirisi dwa misava niti ndau yi anyaka katona anga direção provincial di desenvolvimento territorial e ambiente na munga yenla nsengeletano ikulu lomu kungatava ni ndoka dokisano ita matirisela ya misava ashfunza nkulu Maputo. Kanhlengeletano leyo tinhlari ta hubyana liya ta taluka makungu ma nga ta tirhisiwaka ka minkama yi taka akuva ku vekisiwa matshamela manene ya mahanyela emigangeni hambi ni vuhlayisi bya makhwati hi xiyimo xa provinsi ya Maputo. Kumpuni yi hanyelaka ta nhleketlo ku tirhisa switimela swi fambelaka njhanjeni anga Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique CFM namuntlha mixo lowu yi fambisa nhlengeletano ni xitshungu xa Gaxa kumbe Risano Garcia a xifundzeni xa ka N'wamba. Nhlengeletano yi kongomaka ku kola mavonela ya vaakitiko hi mayelano ni mintirho ya ku banga njhanji kusukela amoveni ku ya fika koho Risano Garcia. Ka nhlengeletano liya ku ta dyondziwa tindlela ti nga ta tirhisiwaka akuva mintirho ya ku banga njhanji yi fambisiwa hi laha swi lavekaka ha kona na kunga hoxeliwi mahanyela ya vaakitiko va miganga lomu njhanji yi nga ta ndlulaka hi kona. Mfumo wa Mosambiki wu kunguhata ku pumba tinhlayo ta timhaka ta ku luza vutomi ka vatsongwana va hansi ka ntlhanu wa malembe ku ya fika 2030. Mahungu ya ku engesela na Domingo Ximakalani.
1: Ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 kwa khasa 2023 amaka kuluza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mosambiki hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 kwa khasa ka 60,000. Ankongometo i kuva ku yelisiwa amaka kuluza a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi atikweni bya Mosambiki. Akuva leswo swi koteka ankosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapo hi loyi musumbuluku lwi haleni doropeni bya le ka matsolo xifundzha nkulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana anga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani ku hlamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kinyas Fernandes hi lawa makungu maka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
0: Kanimama Domingos, vurangeli bya xifundzha nkulu Maputo byi nyimela ku tsalisa ku tlula 250 wa tikomponi leti ti navelaka ku kumeka ka ntirho wa Fasin Nyawaka, ntirho wu tolovelaka ku endliwa mugangeni wa Rikatla amunisipio wa Marakweni yentelelo iwa Fernando Sidomo.
2: Ka xiyenge lexi xi nga ta sungulaka hi siku la 31 ka Agosto xiyaga mi siku la 6 ka Setembro wa lembe hi nga ka lona. A xifundzha nkulu Maputo xi mila ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile a ku va ti yamukela evanhu lava. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni ya hina hi munyiko woho ka mfumo wa xifundzha nkulu Maputo lowu Jerjemu lweyi a yi nga seke ku lwa leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavhilawu ya xifundzha nkulu Maputo.
0: Ina lawa ave mahungu ya mixo hi misoro provincial di Maputo yingisa ta man'wani hi nkama wa ntoloveto byi xile.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Kulewa kama, ingani pfuna xa?
3: Ah, mabalo mungano. Phela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko mun'wana ani swikarhatu.
2: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi be.
3: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phe.
2: Hiyile, kambe va khomanga mavabyi.
3: Swi nga maheka swililana ka majela.
2: Loka li leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
3: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, lavetela kutsinsekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
7: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-888. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
8: Emissor Provincial de Maputo.
9: Bola no belo avô clash matilo é calte que escreca campo. A calta um belo axungula. A calta um belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
10: O meu mungo é cavacuzeli. Vantango. Tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. A tula lam belo um pepo.
9: Cassiana enda ine.
10: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tului. Aí enda su combi. Su sacuveno. Um wana karate. Rumasila yakusuluka. Macambe manhingi. komba ku karateka.
9: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi, leso swini mangu ikulu.
10: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
9: Xinwana xa lusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele.
10: Wavo, swikomba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
9: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
10: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
9: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
10: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
0: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Ish, karitao la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karta la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lavatsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarita mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Na 9:27 minuto ji vule leswaku kunene Alberto Paul Sakola ku va swin'we longoloka hi ku tivisa leti ti humelelaka lomu xifundzankulu Maputsu rixile hi karhi pangatani mingisetwa hina hi tiyile ti tiselaka tona
1: rixile David Ndimana rixile va yingisete va Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo ta sungula hi lamarungulaka leswaku swifundza swa Bowana n'wambana magudu swa patsana ku va ku endliwa amafestival minzumba ya ntumbuluku vakache na mina ku kombisiwa kati tshomba ti nga kona ka swifundza leswi minkhuvu leyi hinkwayo yi ta endliwa hi weti ya September kusukela siku ra 11, 12 na 13 ku ta endliwa nkhuvu wa nyama ya mbuti exifundzeni xa ka n'wamba ku va ku landzela vhiki leri landzelaka ta va nkhuvu wa nyama exifundzeni xa magudu kugama hi ku va ku endliwa nkhuvu chiwaka festival de umbeluzi wu endliwaka axifundzeni xa Bowana nkongometo i ku va masiku hinkwawo lawa weti hinkwayo leyi ya September a ri ya vukombisi bya tshomba ri nga kona ka swifundza swa swinharhu nkhuvu chiwa Trio Fest MP i mafestival ma endliwaka swifundza swinharhu swa xifundzankulu Maputo. Lazaro Mbambamba murhangeli wa xifundza xa Bowana vulavula hi risima ra ntirhulo.
2: Hi xiheno a swi koti ku swiswa ku vambeni va le ha hi kuni vacacha va ya Joni kumbe va ya Brazil va vacacha ka muni kumbe nhlalo va masidadi koseyo se hi nilankaya a hi khange swi vona sweswi leswi hi rhandzaka ku hamba hileswaku hi amukela a vanhu vamba vacacha a ka muhamba loko hi fika ka muhamba hi weti ya stembe hi dia 12 kumbe 13 hi ta famba ko se hi dya nyama ya mbuti a muhamba fest hi kulungela leswi vafuwi ni vambeni va muhamba va hambaka swona loko se humile ka muhamba hi ta famba magud hi dya nyama a swi swaku magud hi tikula nyama hi vhiki ya 19 na 20 festival da carne. Se loki humile a magudi hi famba hi ta tala lani Bowana lani Bowana hi ta jaini lani kuni tihlafi ta ku nandzika swinene va tilapia lani ka nambulu wa umbeluzi lani kuni lava va hlayisaka tihuku ta ku nandzika nakona kuni nyama kuni ximati a ximati xa Bowana mas tiba as coisas enquanto ele quando ele macou uma salada enquanto ele tapaça e a mancou a caixa achar esse meu cubinho lo a vai embelele vai maboan pode vai embelele com muamba nem a nem magud a vai embelele vai magud pode vai boia vai embelele lá no boan a vai embelele vai muamba pode vai embelele magud nem boan então já está amba ampazo com a intercâmbio ya xifundzantsongo lexinharhu a ku ve ni dyondza leswi magudi a nga na swona a ta kombekisa hi ni Bowana hi ni anambulo wa umbeluzi hi ni Pikens Lubombs hi ni swo tala na hi ni ta kombekisa lava lava muhamba na vona va ta kombekisa se leswi ndzaka hamba swona hi ku ve ni hi van'wamabindzu va vona leswaku entswini leswi pole va hamba negosio va ganya wa swi vona leswaku loko munhu a hamba negosio a rhandza ku ve ni a swi tivi swaku mundzuku ni ta xavisa yini se pole ku kota ku xavisa a Bowana ku kota ku xavisa a muhamba na ku xavisa a magudi
3: a ri weti ya stembro ya minkhuvu
2: stembro se loko hi hetile ku hamba hi ta hama katsakanya swona swaku entswini swi nga famba kahle ni leswi nga phazam entao ku ve ni hamba siguni ti siri disamash a hi lavi ku ve ni u nyema swoswi hi ku sa u vhakacha a ntsena ku u vhakacha ha handle ka tiko pod hamba u vhakacha lani phakati ka tiko va le tourism interior ya
1: marito ya murhangeli wa xifundza xa Bowana Lazaro Mbambamba loko a vulavula hi minkhuvu leyi minkhuvu ya ku kombisa bindzu ra swifundza swa Bowana n'wamba na magudu hi minkhuvu leyi nga ta endliwaka hi weti ya ndzati leyi yi taka na ku yimeliwaka ku va ku patsiwa
4: swifundza swinharhu nkongometo ku va ku kombisiwa ntumbuluko vakachi nambe ni tsomba ringa kona ka swifundza nkulu Maputo ngopfungopfu ka swifundza leswi swa Bohwana Nwamba na Magudu.

9 horas e 42 minutos, ele cá no logo gingirica maputo, minica maungu, e a chifunza nkulu maputo leche na muntla, xi amukela kanhlengeleta na ikulu, ya udzana le yanyela ka ta matsamela, mafunsi ni matrisele ya misava, e nhlengeleta na le rangeliwa ka hi murangeliwa xifunza nkulu maputo, Manuel Ntuli. Yendwa a dropele raka matsolo kona muntu ku endlwa ntiro ku lwe xifundzeni xa kanwamba le mugangeni wa Rasano Garcia ku karhi ku twiwa a swifuva swa xitshungu henhleni ka makungu ya ku va ku tlakuxiwa a mintirho ya ku tirhisiwa ka njhanji hlanganisaka matiko ya Mozambique na Afrika-Dzonga mahungu lawa nga ta ma kumaka ku nga ri khale ndzeni ka wonongoloko ku gingirika maputu wa namuntlha. So, sweta pula mkandu kubayi tuwata mintlangu ya kutisa miri.

loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu lexi a wa xi kumeka inkhinki ka xiyenge xi taka xa Fassim Dojimile Vintsexi lexi ka lembe la nyan'waka xi nga ta endliwaka ndzeni ka leswi ngo transformation digital i energetica.

0: ke se fumisa kuma kungu ba tse chumira mintlawana mune ya xigubu xa kusukela ka swifundza hinkwaso swa xifundza nkulu Maputo ka vena mintlangu yinwenyani ku humelelisiwa ka ntlangu wa makhwayo wa magudu nambe ni mchinu wa ngadla kusukela a xifundzeni xa ka namahasha ita lavetela alcid xifaduku wa udzwana le yanyela ka dan tumbuluk no vaka cha xifundza nkulu Maputo endlanga tsakanyu neno mafambele ya nkuvulo uendlweke a xifundzeni xa kamanyisa
1: lani hivonile ma district hinkwawo ma tiseki ma group lawo nkuvulo ukulungu fosinene ka ku handleka ku voniwa xigubu ku voni makhwayi na wona ya kudya ka magudu ku voniwa xipenda na swona swa kudya ku kola ya kamanyisa a wenela ku voniwile tambe dansa de botas nambe poesia le hambiwile lani hi vacini ku ve ni banda emuzika lexera ku ve ni banda irmão Manyisa lava nga hamba a vivo ku sukela ni mixo va tlhela va chaya ni madambu lani ku teke tambe na yena ta Basili hi loyi a nga tata nyoxisa xitshungu hinkwaxo lexi nga ve kona ka festival provincial xigubu a festival leyi li rhangeriwile hi tatana xaviseki lweyimkulu Manuel Simon Vongatulo, governador da província de Maputo, lei angarangela ntizlo hi ukulu kusukela ni mixo kuza kuyagama a festivalini yani anga vulavula hi kunyosha ngopfu swinene ka ntirho lowu fambekisi swone ni ku veni a kombela swaku a mintlangu hinkwayo ya ntumbuluko ya mahlweni hi leswi hi kola ka ntlangu lowu ku ni vumbano ukulu ngopfu swinene kune kukula ka ntumbuluko wa ka kwezo hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endla leswaku hi ya mahlweni ku veni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka matlhelo hinkwawo hikolano hi ta vulavula leswaku futhi veni feira mixta leli hingaveni vavatli vapendi hingaveni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene lava li kona un'wanyana un'wanyani a yeli a ya da leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi maproduct ya ku hambanahambana product ya group processage ya malikoni layani maproduct ya maxamba na wona malikoni layani ka kunene a swi li kona hinkwaswo leswi voni fera delivery na lona le hambiwile zari ka hambile fera delivery a tlhela a beka vuvatli ni vupendi swi voniwile kambe handle ka swoleswo hi veni futhi ma-service public xi lani hi nga vona makarta ti kundisano vanyingi va tirheli ntizo ra makarta ti kundisano hi leswi vanyingi va hanyaka ka manyisa va kalaka va nga na makarata kundisano ndhawu yinatro a loko layani ku veni a nga hambisa makarata kundisano a yamisawa dibeyi mapasaporte kumbe ni registro de crianças a ku balisa vatsongwana leswaku va veni a swi tikitana kumbe va veni a ma sedla bonate de nascimento ndhawu hinkwaswo leswi endlekile a Praça 18 de Maio siku la dia sikula 18 a Praça 18 de Maio a vela ku khensa ngopfu swinene ra de Mozambique lweyi a swi kotike ku veni a nga hi pfuna ya ku haxa a mahungu lawa ku veni ku endleka nkhuvo leswi u nga fambisa xiswona seswo swi hi kongomana na ku veni hi lunghisa a festival de danças tradicionais leyi ta ka endleka hi n'hweti ya October a namahaxa hi le ku lunghiseleni ka ntirho lowu a festival de danças tradicional hi lani kotaka patsiwa hinkwayo mincini ya ntumbuluko yi nga xifundzankulu Maputo hi leswi hi la ku lunghisa swona a festival de xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku ve ni hi ta endla a festival de danças tradicionais a namahaxa a October hi leswi landzelaka sweswi na hi kongomisa na ku ve ni hi ka kunene a mitlangu ya ntumbuluko yi ya mahlweni tshaku ka ku na ku nyimiwile sejano hikwalaho ka ma-difficultad ma nga va kona sweswi hi navela ku ve ni hi ka kunene hi tlhanganisa mitlangu ya ntumbuluko hi ku tala ka yona ku ve ni tirhaka ti-experience ku hambiwa ma-intercambio leswi swi ntirho wa hina siku byin'wanabyin'wanyana swa nge tinhlari ta ntumbunuko a xifundzankulu Maputo.
0: Marito ya alisi xifadyo ku vabyana leyi hanyelaka ta ntumbuluko no vhakache hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko endla nkatsakanyo wa nkhuvo wa xigubu, nkhuvo lowu endliweke axifundzeni xa Kamanyisa, i nkhuvo lowu patseke chumi ra mintlawana mune ya ku landza mincino ya xigubu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Nkhuvo hi vulile wu endliwe axifundzeni xa Kamanyisa na wu patse nakona ni swiyenge swin'wanyana swa mitlangu ya ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Va ka hina maendlelo yake mi ta gingirika Maputo wa namuntlha. Namuntlha mi veke na Alberto Paulo hi ta tlhela hi kumana ka gingirika wa mundzuku ri xile.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas a Tiquen, em Chicane, Munceto, a Correnzeca. Oi, oi, o Caxiangelexi, Chavunar, o Camintiro e a emissora provincial de Maputo. Xiangelexi, singular, recuvar, recumbiçá, Nungonoco, em Chicane, Maputo. Winceto de Nene.
2: Inflica no Maputo. Não vou contar, mas jungle é assim. A chifre já com o Maputo.
3: Inflica no Moimbo Ticora África Zonga, Jif Maluleca, Solat Magatov, Dumel, Dindli Luaca, Vanavan, Licatico, África Zonga. Sindicato Nacional de Jornalistas, já Sungulantiro, Ocubacuchari, Suavat Saloma Ungu, e Minauintram, Leia, Passuaca, e Uvo, e Culeco Boa, Minau Ticuere, e Gatafamisa Carintiro, ou Paluxi de Maungu, Lumu Amsambeca, o Sungulanongoloco, Inflica no Maputo, Anamuntram, Elega Wam Unbiri, Namuntram, e 21 de julho de 2026, Mina Alberto Paulo. Com na Afonso Magule, o Inglês de Nene. Oi, eu não coloquei em cima de uma putua na mucha e sungula lá o amarrungula galeso que é uma finitiro gutua amavonela vai a kiti com e coloca uma bulha com goma antuanano lomo atuan reina na mucha com sungulesi gava xinguanyane kashi inglês kuiwa akapsikanikiso akuva kuya kombisu an shashametu wa mapimu lama vekuweke iwa anyutiko kashi gava leswi swi hundzeke ya a ilha josina maxele kama nyisa ilomo kumeka kona ntla wa komite para o diálogo nacional inclusivo, kona kuna Domingos Makala na Ihligane.
4: E alô, Sela, muito se te iwa kujanjeka wa Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, iwa vobidjilwe aleno a posto administrativo da Ilha Josina Machel, as fundzeni xalikamanis, as fundzankulu Maputo, ku sunguli antijo a kuva ku kombisiwa mukwepa lo kuoni ku komekaka amavonela ya vanavatiku e xi muxatiku dja Moçambique njeni ka mabulu ya vumbano angati algo nacional inclusivo ishienge shakuva kuyingeliwa avana vatikula nkukombiswa ka mukwepalu ishiyimo sha maposto ja administrativos nsakuka kuva antizwa kufana alilo hakunene ulandziwiki antinza wa nkhanu wa swifundza na swizazo swa haleni wa swifundza nkulu Maputo kanti zulu kukazi kukombisiwa intsimantsima leswi tsaliweke hi ntlawa lowu zengelaka mabulo ya vumbano hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo angati algo nacional inclusivo na ali mukhwepa lowu kuhone ku kumekaka leswi yelanaka ni vuzengeli bya tiko swi yelanaka ni leswi naveliwaka ku va swi encaka ka xiyenge xa nhlawula mani nhambi ni ka xiyenge xa ta vuTTC amuzengeli wa nhlawulo wa mabulo ya vumbano aleno asifundzeni aposta kasike asifundza nkulu Maputo Joan Zonjo hi lweyi a tlhamuxeleke leswaku mavonela lawa ma ngakazi ma kombisiwa hi lawa ma kombisaka leswi swi pimisaka hi leswi swi pimisiwaka hi vahanyitiko kasike vahanyi na voni va haleno posta administrativo bya Ilha Josina Machel hi lava na voni va kombisaka amavonela yavo hi ku landza hi ta ka mahingela
5: e vitwanaka leswaku leyi nga laka ku ya matola ku lamahlantsweni hi mani impreza liya hi mani impreza liya vapapayi imkufali wa mozala aka hana impreza vanhu vo tshama makaya
4: imavonela ya vahanyi va haleno posto administrativo bya Ilha Josina Machel loko hakunene va kombela ku va ku na byerisiwa mintirho ku hambanahambana ya ku va ku xungetiwa lava va zengelaka muganga lowu nhambi ni miganga mimbeni va navela ku va na voni va hlengela ka ntirho wa ku va ku hlawuliwa avazangeli nakoni va jola ku va ku hilisiwa mhaka ya vuhirzeki hi swiyenge swa ku hambanahambana va kombela vahanyi va haleni Ilha Josina Machel leswaku mabulo lawa ya vumbano ali lawa hakunene ma kombaka a ndlela ya ku va vana va tiko bya Mozambique ali lava va hanya hanyaka hi vumbano na kone va kombela leswaku loko ku khasa a swi pfuni swi yenge swa ku hambana hambana a swi pfuni leswi hakunene swi va ka swi seketela lava va kongomwaka hikwalaka ku va va khala leswaku loko ku khasa swi pfuni hi leswi va kalaka va nga hukumi nkongometo wa ntshimantshima lomu swi kongomisiwaka kona hikwalaka swoswo va navela ku va mukhwepa lowu wa kaske mabulo lawa ya vumbano a nga dialogo national inclusive a le lawa ma kombaka ndlela ya ku va ku ta ve ni matirhiselo manene ni ku zula mabulo lawa ya vumbano a nga dialogo national inclusive haleni wa idla zwizina maxele hi lawa ma khanganiseki ntalo wa vahanyi va idla zwizina maxele lava va yingiliki a leswi swi veke swi tsaliwa kuni ku va va beka a mavonela ya vu i ku hinkwaswo ku sukela haleni wa idla zwizina maxele na ni kongoma a mintiyozo ya radio Mosambiki lani ku kaneliki Domingo Ximakalani
3: inkomo yana mahlweni ku vona ntirho nene Domingo Ximakalana kusukela a ilya Josina Mashele andla Mariana xifundzeni xa ka Manyisa hi hata vulavula hi mabulo ni ku twanana ndzeni ka nongoloko lowu loko hi ta kongoma tikweni ra Afrika-Dzonga hi ya twa mavonelo ya Jeff Maluleke henhleni ka vudumelo byi endleriwaka vana va handle ka tiko ko a Afrika-Dzonga na hi nga se ya kuma mahungu lawa hi ta vulavula sweswi hi ku va Syndicate National Journalist ya lulamisa Magovela Mundzuku ku veneni ku lelisiwa ni kuva ku paluxiwa minawu yintshwa leya ku sunguliwaka lomu atikweni minawu ya ku fambisa mintirho ya vukulu bya mahungu ni wuhaxi bya wona ko lomu atikweni ra hina mahungu mata na Fernando Sidomo
6: nhlangano wa vatsari mahungu i nga Syndicato National de Journalistas Mundzuku le a mugangeni wa Matola Rio u haxa emakungu mayelanaka ni ku lava eku twa mavonelo ya xitshungu mayelano ni nawuntshwa lowu wa ha ku pasisiweke hi huhikulo yo boha minawu lomu tikweni u va u sayiniwa emurhangeli wa tiko Daniel Chapo hikwalaka makungu lawa lawa ma nga telekaka a ku ya fika vugamu bya lembe a nhlangano wa vatsari mahungu hi ximi xa tiko u lava a ku va hinkwaxo xitshungu xi ve ni rito lin'we mayelano ni leswi a ntirho wa vatsari va mahungu kun'we ni switichi swa vona u faneleke u fambisa swiswona lomu etikweni hikwalaka sweswo varhangeli va xifundzankulu Maputsu ndzeni ka vona Sekretari Duxtado, murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli, ni varhangeli va hinkwaswo eswifundza swa xifundzankulu lexi hambi ni varhangeli va municipi ya ka Maputsu hi lava va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka leswaku ku ve ku bohiwa erito rin'we ntsena mayelano ni leswi a vatsari va mahungu va faneleke u tirhisa xiswona. Loko a vulavula hi nhlengeletano leyi a murhangeli wa nhlangano wa vatsari va mahungu hi ximi xa tiko Faruk Sadik hi loyi a vuleke leswaku a ta va hi kola ka midokadokisano leyi swi nga ta kotekaka a ku va ku tiviwa leswaku kasi hi mani i mutsari wa mahungu nakona i ntirho muni a faneleke a ku wu landza swi nga ndlela ya ku va swi koteka a ku va a kuma exipasana lexi nga ta n'wi pfumetaka a ku va a kola ni ku haxa emahungu ma fikaka ka xitshungu.
7: Nós já temos comando legal a partir desta lei da comunicação social que estabelece que os jornalistas deverão ter estatuto de jornalista, em primeiro lugar. Há aspecto que é importante salientar, é que o estatuto do jornalista, que contempla a obrigatoriedade da carteira profissional, será em formato de lei. Porque nós, como classe jornalista, já tem estado a trabalhar. Ainda há uma semana nós estivemos reunidos na sede do SNJ para ver os passos iniciais destes documentos, sobretudo da proposta do estatuto do jornalista e da proposta do regulamento da carteira profissional. Pensamos que logo que a gente tenha a versão final vamos rapidamente submeter ao debate no seio da classe profissional jornalística para que dentro daquele prazo de 180 dias que está estabelecido na lei, desde a data da promulgação dessa lei, possamos entregar a nossa proposta de estatuto de jornalista e de regulamento da carteira profissional ao governo, que por sua vez vai submeter à Assembleia da República.
6: Marito ya murhangeli wa nhlangano wa vatsari va mahungu hi ximi xa tiko Faruk Sadik loko a vulavula hi ntirho wu nga ta va kona a Matola Rio mayelano ni ku va ku laviwa eku twa exifuva xa xitshungu mayelano ni matshamela ya nawuntshwa wa ta vuhaxi bya mahungu hi ximu xa tiko
3: Inkomo Fernando Sidumu ntirho lowu endliwa mundzuku amugangeni wa matola Rio a xifundzeni xa Bowana hi le ka 3:09 muyimbi wa tiko ra Afrika-Dzonga Jeff Malula ekuwa sola timhaka ta vudumeli lebyi endleriwaka a vana va handle ka tiko leriyani tani ku vula ka Jeff Maluleke Afrika-Dzonga na Mosambiki kun'weni matiko man'wanyani mavundza maneke lomu adzongeni ka tikonkulu Afrika i vamakwavo hikwalaho ka sweswo ku na laveka ku va ku na ku seketelana xikarhi ka matiko lawa hinkwawo nambi sweswo tani ku vula ka Jeff Maluleke ku na laveka ku va havana va matiko man'wanyani loko va ya aka va nghena ka matiko man'wanyani va fanele ku va va nghena ka mindzeni ka nawu kambe nambi swona a ku na laveka ku nambi lava va nga ri na wini va hoxeliwa timfanelo ta vona ku vula Jeff Maluleke.
8: A xenophobia a chumuwa kahle bra hina hi ri maAfrika ikusa hi vatima hinkwerhu mara swa fanela swa ku loko uli amunhu uya ka lin'wantiko swa fanela swa ku uya hi nawu uli na mapapila ku fana na mina loko ni buya haleni akaya ka vavhovo kusa va kokwana wa mina eva Msambikane swo handle ka sweswo loko uya ka tiko lin'wani lin'wanyana swi lava leswaku u va uli na mapapila u famba legally a hi problem yaleyo mara lava va ku vatsutsumisa avanhu va ku avani nandzu a hi swona ni loko munhu a nga ri na mapapila swi vuli swa ku a biwa kumbe a dayiwa sweswo a hi swona a ni swi sapoti na kutsongo hikusa hi vanhu va ntima swi lava hi rhandzana a ku fanelanga vanhu va le switarateni va teka a nawu va wu veka mavokweni ya vona maphoyisa hi wona ma nga na mfanelo ya ku tirha a ntirho wa ku va khoma vanhu so swi helela koho kwalani hi maAfrika hinkwerhu a ku rhandzana ni ku hi sapotana swi kahle ngopfu.
3: Jeff Maluleke muyimbi wa tiko ra Afrika-Dzonga loko a sola timhaka ta vudumeli byi endleriwaka a vana va handle ka tiko hi ndhawini liya ya tikonkulu Afrika tani ku vula ka Jeff Maluleke sweswo swi laveki hikuva matiko lawa ma vundza manile futhi va na mintumbuluku ya ku fana leswo swi va endlaka va ri va makwavo. Hi ta kunguma ka xiyenge xa mintlangu ya ku tiyisa miri asuya sam provincial ra bola ri tiyisa leswaku ri ta seketela a mintlawa leyi kumekaka mimphikizano yikulu ya bola hi xiyimo xa xifundzankulu. Mahungu na Stela Manyisa.
9: Asociação Rabola anga nhlangano lowu fambisaka ta vubeli bya bola a xifundzankulu Maputo wu karhi wu tirha enkongometweni wa ku va wu vevukisa a makumekelo ya mintlawa a xifundzankulu lexi ka ta vubeli bya bola. Ka sweswo Asociação Rabola ri karhi ri lavetela nseketelo hi timali ka vanghani va rona enkongometweni wa ku va ku kumeka a mali leyi nga ta pfunetelaka mintlawa leswaku mayendzela majela ni makumekela ya mintlawa leyi ma nga tikeli ephakithini ra vinyi leyi hi yin'we ka tindlela ti nga tirhisiwaka hi asociação a ku va ku khanyisiwa ta vubeli bya bola ni ku va ku seketeliwa hi timali hambi ni hi swigotso swa ta vubeli bya bola mintlawa ya ku hambanahambana leyi yi nga ta titsalisaka ka asociação ku va yi kumeka ka mimphikisano hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Murangeli wa roho asociação Esmeralda Mukash a vula leswaku a va na ku wisa va le ku tirheni va famba ka tikomponi ni ku bula ni vanghani va roho asociação enkongometweni wa ku va mhaka leyi yi hantla yi hlamuliwa hikuva a bola lomu xifundzankulu Maputo ku hlaya Esmeralda a ri na nseketelo kutani ku ni laveka ku va ku hluvukisiwa bola kambe ku hluvukisiwa ku yelana ni timali.
10: E esperamos que um dia possa ter se abrirem as portas para o
11: kutani inyimela leswaku siku leyin'we swipfalo swi nga tshuka swi pfuleka ku va hi seketeliwa hi timali ka xiyenge xa bolo tshembani leswaku loko swipfalo leswo tshuka swi pfuleka hi ta kota ku va hi ni xiyimo xinene na ku hi kota ku nyimiseka hi maendlelo ya ku fana ni swifundzankulu swin'wana swi fambisaka ta bolo kutani a swifundzankulu swin'wana kumbe mintlawa yin'wana leyi yi kotaka ku tikota kumbe ku tifambisa byavo hileswaku ya seketeliwa hi tikomponi leti ta ku lomba vinyi tin'wana va nga va ti komponi ta mfumo kutani a ti dependeri hi ku kombela hiku mintlawa leyi kotaka ku va yi ti fambisa byabo kutani a njombo leyi a hi yona hi nga na yona hina xifundzankulu Maputo a ntlawa wa wun'we lowu seketeriwaka hi timali hi komponi hi nga wu vonaka hi vulavula hi nkomati a singeteliwaka hi thongatulet kambe na ye thongatul a nga mi seketeli hi timali hi ntshimantshima a nga fani ni UDS Union Sportivo Songo Costazol ni min'wana mintlawa kutani ntirho lowu hi nga na wona swa ku va hi tipasta ni mintlawa hi ba swifalo swa machapu tikomponi i ntirho lowu hi fanekelaka va hi wu damela hinkwerhu kutani hi tipasa ni mfumo kuva hi ba swifalo hi ta kuma ku seketeliwa hi
10: tiequipas temos que nos unir para batermos portas o governo, batermos as portas para podermos encontrar um financiamento.
9: Marito amrangeli wata bola ximsha xifundzankulu Maputo Esmeraldo Mukash loko avulavula hi mintirho leyi a yi tameleke yena ni ntlawa lowu a tirhisanaka na wona ka swisawuleriana enkongometweni ku va ku na byalisiwa a makumekela ya mintlawa ka ta vubeli bya bola a xifundzankulu Maputo.
3: Inkomo steli mwanyisa hi maendla lawa hi fika makumu ka nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha. Namuntlha va ka hina mi ve na Alberto Paulo kun'we na Afonso Magole. Nongoloko u teka wa mahungu a yimisoro provincial bya Maputo a ta va yi dziwa yi twa rexo a ta va nhlawutelo marungula a ri nhlikani.
2: Enhlikani Maputo nongoloko u ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
1: Como se nena Alberto Paulo, que vos cotile que va o ifixela a nongonokulo, ha wona itivegele tu melela ka katndao to ambana ta xifundzankulu Maputo. Hoyo hoyo mwingisito ku randzeka ka xiyengele xa vunaru ka mintiri ya emisori provincial de Maputo. Hita ngena ka ndzimana ya vunanga ku ya fika le ka 14 horas, nkarhi wa mahungu. Hi 14 days, na zumba kuwele, kuma kambiafiki, kuma manjera, nukutumi dinene. Hi 15 horas, hita kuma mahungu. Hi fama ni munanga kuwa fika lika.
3: Hita kuma kashenge.
1: Hika nilo, minamone ka novela, mishivela hika ni unene. Nivu ingi seti, dragutza gisa ngupu sinene.

0: kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Mongo yenhlikani emsor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Munhu unwe aluzile utomi unwana avavisiwile ka mhangu ya mova yi humeleleke mixwanya munthla ka xitaratu xa nhlayi yo ranga ankoveni wa xikhumbani a xifundza xa Limpopo xifundza nkulu Gaza. Ku vulavuliwa hi ku banana ka mimova unwe unga atleketla maphoyisa mambiri unwe aluzeke utomi kolano unwane avavisiwile na xihandla a kongomisiweke xibedlela xikulu xa kancayincayi. Julie Nyamushwa, munyiki wa mahungu wa komandi ya maphoyisa xifundzankulu Gaza, a vula leswaku leyi i mhangu ya vumbirhi hi masiku manharhu hikuva mhangu yin'wani yi humelelile hi sonto ka yona ku luzeke vutomi vanhu vanharhu. Munyiki wa mahungu a vula leswaku mhangu leyi yi ta va yi vangiwile hi ku kala ku xixima ta mafambelo manene switaratwini ni hunguva leyi vonekaka hi nkama wa mixu. Ka ndzimana yin'wana, munyiki wa mahungu a tsatsiya vafambisi va mimova a ku va tivonela ni ku va xixima ta mafambelo manene switaratwini ngopfu hi nkarhi wa mixu ku vonekaka hunguva yikulu ankoveni wa ka ncayincayi ni le ka xikhumbani. Vurhangeri la xifundza xa Bileni xifundzankulu Gaza li dyondza tindlela ta ku helisa mikhuva yo biha ka vatirhi va mfumo ka swiyenge swo hambanahambana. Ndzeni ka mintirho leyi, ku lulamisiwa maphepha ya ku khatisa ntlhanu wa vatirhi ni wun'we ka swiyenge swa tidyondzo ni vudahu va rhexiwaka nandzu wa ku va va kala matendere lamanene ka xitshungu ni vuheriki. Administrador wa xifundza xa Ximbutsu Araújo Mamadi a vula leswaku swikhatiso leswi hi xikombiso xa leswaku mfumo u sindzisa matirhelo manene ka vatirhi nakona u lava ku pfuxeta ntirhisano ni mayamukelelo manene ka xitshungu. A xifundzankulu Inyembani, ku fambeni ka lembe hi nga ka lona ku yamukeliwe ku tlula gidi la timhaka ta ku va ku endleriwe tihanyi swijuhati. Vunyingi la tihanyi leti ti endliwe swifundza swa Masinga, Vilankulu na Zavala. Murhangeli wa Gene Rintsongwana ni Ação Social a xifundzankulu Inyembani, Dulia David, a vula leswaku ku landziwa mintirho ya ku khavela xitshungu a ku va xihlonipha swijuhati ni ku va swi nga endleriwi tihanyi. Hubyana ya ku vonelela ta matshamelo ya nkama xifundzankulu Niasa hi tsatsiya varhangeli va swifundza a dzongeni ni n'walungu ka xifundzankulu lexiya a ku va va khwavela xitshungu leswaku xi tilumukela ka dyandza li nga tshukaka li voneka hikwalaho ka ku dumeliwa hi El Niño hi Agosto ataka. Tanihi ku vulaka mukombisi wa hubyana ya ku vonela ta matshamelo ya nkama xifundzankulu Niasa Leonardo Lucolongo, matshamelo lawa ma tikombisa hikwalaho ka ku kala ka mpfula, xiwomisu ni dyandza. Hikwalaho xitshungu xi fanele ku va xi ni ku tivonela. Nakona matshamelo lawa ma ta voneka ngopfu a swifundza swa Kwamba, Mikanyelas, Mandimba na Metarika. Mwingiseti wa ku rhendzeka lawa ave mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo, rindzela man'wani ka wora li landzelaka.

14:04, ndzau ka kuva hi kumbile mahungu i nkarhi wa kuva hi kuma a switivisi. Loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithanangu a ta swi kuma kola mutini wa hina wa hash hi kumeka doropeni la ka matsolo ruwada resistance ya ka nhlayo ya 3 Zengi Zoid, nakona u nga swi kuma laya baraka futuru melor ka mate Jordan Simangu kule bayiri ferroviario ka mate Jordan Simangu wa Palmera ni le Taninga baraka vovo Sisile le ka n'wamatibyana baraka ka dakwal konkwal ka Cabral Francisco Sabam hi le xihlaleni xa ka nyaka papelaria ka rixichambalo hi le Beriluwani baraka Armando Shop le matende na kwarteron 68 Andrade Nyabinda CF le bar d'Alberdada kwarteron 14 baraka n'wamunyingi hi le Bowane a bayiru dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikithana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo. Ka kombeliwa ka lweyi a tivaka lomu kumekaka bava wun'we wa 43 wa malembe ya ku velekiwa i Gildo Vitor Thaula, a nyamalalile na a sukela ntirhweni a Costa do Sol a nga ha vuyanga a kaya a tshama a Setucentos. Lweyi a tivaka lomu a nga kona a nga siza swinene hikuva a tivisa tinxaka hi 84 94 81 525. 14:06 hi emahlweni ni ku va hi tsakisana na wena hi pangalatana na wena ka nhlikani lowu wa nyamutlhaya.

0: Mutshayi weshifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vutshayi.
1: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
2: Phatima. Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: bola ni mbelwa va kula swimatsilo ya kalteke xikarhi ka kampu a kalta mbelwa ku sungula a kalta mbelwa wumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbewa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku ma
4: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
3: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
4: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
3: se ni ma kuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
4: mambova ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
3: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twi ku nandzihaka swona
4: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khorhi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
3: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
4: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni a mphambarini
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Muchayi wa Xifundzankulu Maputo, titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
9: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
8: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash, ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
9: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
10: Shewan, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi Metix. Xana u sama u swi twa vakanela hermetics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangu ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangu byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switizo swa bangu byaku, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku? Hi metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku na kone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitizo lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku na kone ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo, dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya metics. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metics, mali hi xihatla.

0: Gaga hi tlhele ku hoyezela muyingiseto ku rhandzeka ka nongoloko nqambi ya vhiki la kunene rito ri lumbaka David Ntimana lweyi a nga mulamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu wa nqambi ya vhiki xileswo namuntlha ku hambana ku kona ni masiku man'wana hi kola mina David Ntimana kun'we na Tomas Buruma loyi a khomakhomaka michini ku va nongoloko wa hina u ku fikela khwatsi hi ta vulavula hi jaha leri a nga muchayi i nqambi yintshwa jaha leri kunene ri te hi teke kusukela lembe ra 2007 hi ku yimbelela kambe hikwalaho ka ku tsondzoma ka matshamela a ri swi kotanga ku va ri khalelisa vunanga la ri zeke ri swi kota hi lembe ra 2019 hi vulavula hi ya Marco Pedro jaha leri handle ka ku chayi ri landzaka ni yin'wana mintirho tani vutsemeti bya misisi ni swin'wana ku endlela ka swona
1: kambe ku navela kakwe i ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela hi ku landza hi ta twa vunanga lebyi a nga ta yimbelaka byona a yimbaka

0: wajulukanya kumngana imaka munhu
1: iku hisa ka masikwana la wa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomdlwini
0: utira yini swa lomdlwini hlikani lo ni mumu hinkwa wulo
1: no thula akuva ku tshamiseka hi yetlela ka kukala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swihidumela loko hinga thuli lesi xanisaku iku tingi ni huma ni ateka semende ni tlhela ni wuya lomdlwini
0: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vanhu lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaku ni nga li na yona
0: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko yi gamile ku tirha i ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mama n'wi lava hawota a xidiwa xi lava wa kala ku nga timatsuva loyi.

Mongo enhlikani emsor provincial de Maputo muhlayi Monica Novela munhu unwe aluzile utome unwana avavisiwile ka mhangu ya mova yi humeleleke mixwanya munthla ka xitaratu xa nhlayi yo ranga ankoveni wa xikhumbani a xifundza xa Limpopo xifundza nkulu Gaza ku vulavuliwa hi ku banana ka mimova unwe unga atleketla maphoyisa mambiri unwe aluzeke utome kolano unwane avavisiwile na xihandla a kongomisiweke xibedlela xikulu xa kancayincayi Julie Nyamushwa munyiki wa mahungu wa komandi ya maphoyisa xifundzankulu Gaza a vula leswaku leyi i mhangu ya vumbirhi hi masiku manharhu hikuva mhangu yin'wani yi humelelile hi sonto ka yona ku luzeke vutomi vanhu vanharhu munyiki wa mahungu a vula leswaku mhangu leyi yi ta va yi vangiwile hi ku kala ku xixima ta mafambela manene switaratwini ni hunguva leyi vonekaka hi nkama wa mixu ka ndzimana yin'wana munyiki wa mahungu a tsatsiya vafambisi va mimovha a ku a va tivonela ni ku a va xixima ta mafambela manene switaratwini ngopfu hi nkarhi wa mixu ku vonekaka hunguva yikulu ankoveni wa ka ncayincayi ni le ka xikhumbani vurhengeli la xifundza xa Bileni xifundzankulu Gaza ri dyondza tindlela ta ku helisa mikhuva yo biha ka vatirhi va mfumo ka swiyenge swo hambanahambana ndzeni ka mintirho leyi ku lulamisiwa maphepha ya ku khatisa ntlhanu wa vatirhi ni wun'we ka swiyenge swa ta dyondzo ni vudahu va rhexiwaka nandzu wa ku va va kala matendelela manene ka xitshungu ni vuheriki administrador wa xifundza xa ximbutsu Araújo Mamadi a vula leswaku swikhatiso leswi hi xikombiso xa leswaku mfumo u sindzisa matirhela manene ka vatirhi nakona u lava ku pfuxeta ntirhisano ni mayamukelela manene ka xitshungu a xifundzankulu Inyembani ku fambeni ka lembe hi nga ka lona ku yamukeliwe ku tlula gidi la timhaka ta ku va ku endleliwe tihanyi swijuhati vunyingi la tihanyi leti ti endliwe swifundza swa Masinga Vilankulu na Zavala murhangeli wa gene rintsongwana ni asan social a xifundzankulu Inyembani Dulia David a vula leswaku ku landziwa mintirho ya ku khwavela xitshungu a ku va xihlonipha swijuhati ni ku va swi nga endleliwi tihanyi hubyana ya ku vonelela ta matshamela ya nkama xifundzankulu Niasa hi tsatsiya varhangeli va swifundza a dzongeni ni n'walungu ka xifundzankulu lexiya a ku va va khwavela xitshungu leswaku xi tilumukela ka dyandza li nga tshukaka li voneka hikwalaho ka ku dumeliwa hi El Niño hi Agosto ataka tanihi ku vulaka mukombisi wa hubyana ya ku vonela ta matshamela ya nkama xifundzankulu Niasa Leonardo Licolongo matshamela lawa ma tikombisa hikwalaho ka ku kala ka mpfula xiwomisu ni dyandza hikwalaho xitshungu xi fanele ku va xi ni ku tivonela nakona matshamela lawa ma ta voneka ngopfu a swifundza swa Kwamba Mikanyelas Mandimba na Metarika muyingiseti wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wani ka wora li landzelaka.

0: Dishile vovo.
1: Dishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xitiki xolexo.
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Pheya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Ave Orquestra Marrabem, tenho Baiandó, está aqui na 16 horas e 14 minutos. Mal a coena o chão ligamente, isso é a emissora provincial de Maputo, Madambo e ao BG. Terça-feira, 21 de julho de 2026. Mal a coena é que está nem 20 de julho, me chasse lá cá, tem já lá leite, nem está 27 na ina, e da julho até lá está cová, e panglatana, go fuené, que está no chel lá cá, andam no ar, com o chuva, com o chuva, com o chuva, na cone hin kwa shule stashula msaka shi famba hela na shi fana la ka koni kuva utula msela iko wa mtsuku wa uzazo atawa siku zwana jaminti zwe maboko kamba na kayone mabazara masimwini kutani mimbangule kutani henja ka shanisho mtsene ka kuva he hlengela ku hlukuseni ka musambiki wezwo va hlawuli ku va pangalatana na wene hi Joaquim na vilankushu na kombela ku va uzula ku va mhlasela no vonoko ta mafambela switaratini.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
3: Ha likola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko va le movheni ya hina. Hi la ku tiva leswaku loko hi tleketla vanhu mimovheni ya hina a ku va va tleketliwa hi tindlela tinene. Hi fanele ku va hi endla yini? Hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava? Na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle, va tshamisekile. Hi swini hi faneleke ku va hi swi endla?
4: A movha ti ku nyima, ku va ni a ku swi tiyi leswaku movha loko se u nyimile ku pfuliwa swipfalo ha home. A vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena lava nga ti vavisi na movha wu nga le ku fambeni. Se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula swa ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka mabaraji a va ni tengi hi ku kahlula va nghena movheni lava nga vavisananga hi va swi endla hi nawu mara hi ku kahlula va nghena movheni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona se movha lowu ta kuma ku va ni wu suka ku ta nghena un'wanyana hi ku tindhawu leti hi tindhawu ta ku ta movha yinyingi yi ta tleketlela vanhu hi xixava n'wanyana. Se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yo yi kumeka yi na mamuta loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa i funisi swa yalisiwa ku va ni a vanhu lava va tleketliwaka va xika hi ndhawu ya xijo ya movha endzeni ka xitrato va fanele ku va ni va xika handle ka xitrato hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona think ku tirha leswi nga le handle ka xitrato ku loko va xika endzeni ka xitrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha un'wanyana ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endleka tinghozi
3: ka nghozi iswona a wu vulavulalana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona kambe hi ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha wu fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba ku ni xihena lexi hi tolovelaka ku xi vona xa ku va mufambisi kumbe mimovha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka nghena movheni
4: swa yarisiwa swinene hikuva a cobrador luyani i cobrador munhu na yena
3: iswona
4: a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika a wa a tivavisa kumbe a wa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala ntawu swa yalisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa. Comprador a fanele ku va ni a khwela moveni na se na movha wa ha nyimile a pfala xipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ta movha wu kuma ku va ni ku famba.
5: Kambe loko a maphorisa ma n'wi vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva inga kobradori a tirhaka hi wona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa kobradori.
4: Okay, ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka ya nchumu xin'we xa ku sungula eki a n'winyi wa movha nompodi a suka a susa movha a fambisa movha na a nga na certeza swa ku a segurança e garantido nanga na certeza swa ku hinkwaswo swi tshamisekile para susa movha nanga na certeza swa ku kani lwe a khwelaka moveni se certeza leyi a yi kuma hi loko a ni communicação ni cobrador wakwe. Se loko a nga si na va na communicação ni cobrador significa swi hlaya swa ku podi kaha ni vanhu va khwelaka i ka vanhu lava wun'we wa ko he cobrador se não pode assustar mova na vanga se na fala falo vanga se na engena igual uma fala falo a vanga certeza só que vanga nina vanga fala falo
5: não está charingana kujia kuengeta
1: tiva tama fambela chitaratwini
2: vikela botomi zako idzava ya kitiko.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Tiquani.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jingwana na jingwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Namuntlha mugangeni wa Idla Josina Mashela, Idla Mariana, xifundza xa Kamanyisa, xifundzankulu Maputo, ku kombisiwa makhwepa wa swivutiso ni mavonela lawa ma kongomaka xitshungu henhleni ka mvumbani wa vana va tiko. Xidoropaneni xa munisipi wa Matola Riyu, xifundza xa Bowana, mundzuku ku ta va ni nhlengeletano ya vanhlangano wa vatsali va mahungu a ku va u haxa tsalwa leri ra ku pasisiwaka hi huvu yikulu ya ku boha minawu leswaku koliwa mavonela ya xitshungu mayelano ni mukhwepa lowu. Xiyenge xa ta vurimi ni makhwati hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi ya mahlweni hi ku tsaletela tindhawu leti ti kalaka ti nga tirhisiwi a ku va ti londzovotiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Tinhloko ta nsima ta nhlawutelo wa marungula ya namuntlha 21 ka Julhi wa 2026 ku nga mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mudlovu lava minavelaka vuyingiseti byinene. Mugangeni wa Idla Josina Mashela, Idla Mariana, xifundza xa Kamanyisa, xifundzankulu Maputo, namuntlha ku kombisiwile mukhwepa wa swivutiso ni mavonela lawa ma kongomaka xitshungu a ku va ku byaliwa vumbani wa vana va tiko. Mahungu na Domingos Makalana.
4: I xiyenge xa ku va ku yingeliwa a vana va tiko lani ku kombisiwaka mukhwepa lowu hi xiyimo xa mapostu ja administrativos ntshakuka ku va a ntirho wa ku fana a le lowu hakunene wu landzriweki a ntsindza wa ntlhanu wa swifundza na swizazo swa haleni wa xifundzankulu Maputo. Ka ntirho lowu ku kazi ku kombisiwa hi ntshimantshima leswi tsaliweke hi ntlawa lowu zrhengelaka mabulo ya vumbano hi xiyimo xa xifundza ankulu Maputo a nga dialogo national inclusivo na ali mukhwepa lowu ku hone ku kumekaka leswi yelanaka ni vuzrhengeli bya tiko swi yelanaka ni leswi naveliwaka ku va swi encaka ka xiyenge xa nhlawula mani nhambi ni ka xiyenge xa ta vu-TTC. A muzengeli wa nhlawulo wa mabulo ya vumbano haleno a xifundzeni a posta administrativa ya xifundzankulu Maputo Joan Zonjo hi loyi a tlhamuxeleke leswaku mavonela lawa ma nga kazi ma kombisiwa hi lawa ma kombisaka leswi swi pimisaka hi leswi swi pimisiwaka hi vahanyitiko kasi ke vahanyi na voni va haleno posta administrativa bya Idla Josina Mashela hi lava na voni va kombisaka a mavonela yavo hi ku landza hi ta ka mahingela.
5: Yi vitiwanaka leswaku leyi nga lakaku ya matola ku lama hlantsweni hi mani impreza liya i mani impreza liya vapapayi ku faliwa mozala a ka ha na impreza vanhu vo tshama makaya.
4: I mavonela ya vahanyi va haleno posto wa administrativo bya Idla Josina Mashela loko hakunene va kombela ku va ku na byerisiwa mintirho ku hambanahambana ya ku va ku xungetiwa lava va zrhengelaka muganga lowu nhambi ni miganga mimbeni va navela ku va na voni va hlengela ka ntirho wa ku va ku hlawuliwa a vazrhangeli nakoni va jola ku va ku helisiwa mhaka ya vuhirzeki hi swiyenge swa ku hambanahambana. Va kombela vahanyi va haleni Idla Josina Mashela leswaku mabulo lawa ya vumbano a le lawa hakunene ma kombaka a ndlela ya ku va vana va tiko bya Mozambique a le lava va hanyaka hi vumbano nakona va kombela leswaku loko ku tlhasa a swipfuno hi swiyenge swa ku hambanahambana a le swipfuno leswi hakunene swi va ka swi seketela lava va kongomiwaka hikwalaka ku va va khala leswaku loko ku tlhasa swipfuno hi leswi va kalaka va nga wu kumi nkongometo wa ntshimantshima lomu swi kongomisiwaka kona hikwalaka swoswo va navela ku va mukhwepa lowu wa kasike mabulo lawa ya vumbano a nga dialogo national inclusivo a le lawa ma kombaka ndlela ya ku va ku ta ve ni matirhiselo manene ni ku zula mabulo lawa ya vumbano a nga dialogo national inclusivo haleni wa Idla Josina Mashela hi lawa ma tlhanganiseki ntalo wa vahanyi va Idla Josina Mashela lava va yingiliki a leswi swi veke swi tsaliwa kuni ku va va beka mavonela yavo.
3: Xidoropaneni xa munisipi wa Matola Riyu, xifundza xa Bowana, mundzuku ku ta va ni nhlengeletano ya nhlangano wa vatsali va mahungu a ku va ku haxiwa tsalwa leri ra ku pasisiwaka hi huvu yikulu ya ku boha minawu leswaku koliwa mavonelo ya xitshungu ya ku yelana ni mukhwepa lowu. Mahungu ma ta na Fernando Sidumu.
1: hikwalo ka makungu lawa lawa ma nga telekaka a ku ya fika vugamu bya lembe. A nhlangano wa vatsala mahungu hi xiyimo xa tiko u lava a ku va hinkwaxo xitshungu xi ve ni rito lin'we mayelano ni leswi a ntirho wa vatsala wa mahungu kun'we ni switichi swa vona u faneleke u fambisa swiswona lomu etikweneni. Hikwalo ka sweswo varhangeli va xifundzankulu Maputo ndzeni ka vona Sekretari du Estado, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, ni varhangeli va hinkwaswo eswifundza swa xifundzankulu lexi, hambi ni varhangeli va municipi ya ka Maputo, hi lava va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka leswaku ku ve ku bohiwa erito rin'we ntsena mayelano ni leswi a vatsari va mahungu va faneleke u tirhisa xiswona. Loko a vulavula hi nhlengeletano leyi, a murhangeli wa nhlangano wa vatsari va mahungu hi xiyimo xa tiko Faruk Sadiq hi loyi a vuleke leswaku a ta va hi kola ka midokadokisano leyi swi nga ta kotekaka a ku va ku tiviwa leswaku kasi hi mani i mutsari wa mahungu nakona i ntirho muni a faneleke a ku wu landza swi nga ndlela ya ku va swi koteka a ku va a kuma exipasana lexi nga ta mi pfumetaka a ku va a kola ni ku haxa emahungu ma fikaka ka xitshungu.
6: Nós já temos comando legal a partir desta lei da comunicação social que estabelece que os jornalistas deverão ter estatuto de jornalista, em primeiro lugar. Há aspecto que é importante salientar, é que o estatuto do jornalista, que contempla a obrigatoriedade da carteira profissional, será em formato de lei. Porque nós, como classe jornalística, já temos estado a trabalhar. Ainda há uma semana nós estivemos reunidos na sede do SNJ para ver os passos iniciais destes documentos, sobretudo da proposta do estatuto do jornalista e da proposta do regulamento da carteira profissional. Pensamos que logo que a gente tenha a versão final vamos rapidamente submeter ao debate no seio da classe profissional jornalística para que dentro daquele prazo de 180 dias que está estabelecido na lei, desde a data da promulgação dessa lei, possamos entregar a nossa proposta de estatuto de jornalista e de regulamento da carteira profissional ao governo, que por sua vez vai submeter à Assembleia da República.
1: Marito ya murhangeli wa nhlangano wa vatsari va mahungu hi xiyimo xa tiko Faruk Sadiq loko a vulavula hi ntirho wu nga ta va kona a ya matola riyo mayelano ni ku va ku laviwa eku twa exifuva xa xitshungu mayelano ni matshamela ya nawuntshwa wa ta vuhaxi bya hungu hi xiyimo xa tiko.
3: Muyimbeleri wa Afrika-Dzonga Jeff Maluleke wa sola mhaka ya ku hlaseriwa ka vanhu va ku ta hi matiko ya vambe mhaka yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ndzeni ka tiko ra vona. Yentelo wa mahungu lawu ta na Alberto Paulo.
7: Tani ku vulaka Jeff Maluleke, Afrika-Dzonga na Mosambiki kun'we ni matiko man'wanyani ma vundza maneke lomu adzongeni ka tikonkulu Afrika i vamakwavo. Hikwalaho ka sweswo ku na laveko ku va ku na ku seketelana xikarhi ka matiko lawa hinkwawo. Nambi sweswo tani ku vulaka Jeff Maluleke ku na laveko ku va vana va matiko man'wanyani loko va ya aka va nghena ka matiko man'wanyani va fanele ku va va nghena ka mindzeni ka nawu. Kambe nambi swona a ku na laveko ku nambi lava va nga ri na wini va hoxeliwa timfanelo ta vona, ku vula Jeff Maluleke.
8: A xenophobia a yi nchumu wa kahle bra hina hi ri maAfrika, hikusa hi vantima hinkwerhu. Mara swa fanela swa ku loko u li a munhu u ya ka lin'wana tiko swa fanela swa ku u ya hi nawu u li na mapapila. Ku fana na mina loko ni buya haleni a kaya ka vavhovo kusa vakokwana wa mina i va Musambikana swo, ni loko munhu a nga ri na mapapila swi vuli swa ku a biwa kumbe a dlayiwa. Sweswo a hi swona, a ni swi sapoti na kutsongo, hikusa hi vanhu va ntima swi lava hi rhandzana. A ku fanelanga vanhu va le switarateni va teka a nawu va wu veka mavokweni ya vona. Maphoyisa hi wona ma nga na mfanelo ya ku tirha a ntirho wa ku va khoma vanhu. So swi helela koho kwalani. Hi maAfrika hinkwerhu a ku rhandzana ni ku hi sapotana swi kahle ngopfu.
7: Jeff Maluleke, muyimbi wa tiko ra Afrika-Dzonga, loko a sola timhaka ta vudumeri lebyi endleriwaka a vana va handle ka tiko hi ndhawini liya ya tikonkulu Afrika. Tani ku vulaka Jeff Maluleke, sweswo swi laveki hikuva matiko lawa ma vundza manile futhi vana a mintumbuluku ya ku fana leswo swi va endlaka va ri va makwavo.
3: Xiyenge xa ta vurimi ni magwadi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi ya mahlweni hi ku balisa nga ku tsaletela tindhawu leti ti kalaka ti nga tirhisiwi na ku hi khale venyu va tona va ku hi ta hina a ku va tilondzovotiwa xintshwa hi mitirho ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya mitengo ni nhluvuko. David Ntimana.
9: Marito lawa ma humelelisiwile wa vumbirhi lweyi edorobeni ra ka Matsolo, ntsindza xifundzankulu Maputsu, hi murhangeli wa mintirho ya ta vuneleli ra misava ni mahlayisela makwati hi ximi xa xifundzankulu Maputsu Mariam Josem, ku khanguleni ka nhlengeletano yo rhanga ya konselo coordinador ya xiyenge xa nyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhisela manene ya pfinla ra nova.
10: Neste momento dos trabalhos que estamos a fazer, fizemos concretamente em 224 parcelas. Nessas parcelas, trabalhamos numa área de 21 mil hectares. Desses 21 mil hectares, cerca de 8.600 hectares estão em ponto de ociosidade. Aproximadamente, o resto está em ociosidade parcial. Estamos a trabalhar, estamos neste momento em curso. Este é um trabalho permanente nosso. Diariamente, semanalmente, estamos a fazer este levantamento. Após o levantamento, nós vamos coordenar com os ocupantes dessas áreas. Não vamos fazer nenhum trabalho de compulsividade. Vamos coordenar, vamos entrar em conversação para percebermos o que, que está a acontecer. Porque essas áreas pediu-se do ato e tem plano de exploração.
9: Enkarna kona Mariam José ayingeti kuvula leswaku hi ximi xa xifundzankulu Maputsu ku ni tindhawu tinyingi ti kalaka ti nga londzovutiwi na ku nga ni vamabindzu vo tala lava va ti lavaka tindhawu letiya na ku va va ti tirhisa hi tindlela tinene. Xileswo ntirho wa lowukulu hi ximi xa xifundzankulu Maputsu va fanele ku va wu landza nkongometweni wa ku va tindhawu leti ti londzovutiwa ti va ti hlengela ka ku hluvukisa a xifundzankulu lexi.
3: Mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ya ku huma ka Asosiasiyon ra Bola xifundzankulu Maputu Matana Stelio Manyisa.
11: Asosiasiyon ra Bola a nga nhlangano lowu fambisaka ta vubeli bya bola a xifundzankulu Maputu wu karhi wu tirha enkongometweni wa ku va wu vevukisa a makumekelo ya mintlawa a xifundzankulu lexi ka ta vubeli bya bola. Ka sweswo Asosiasiyon ra Bola ri karhi ri lavetela nseketelo hi timali ka vanghana va rona enkongometweni wa ku va ku kumeka a mali leyi nga ta pfunetelaka mintlawa leswaku mayendzela, majela ni makumekela ya mintlawa leyi ma nga tikeli ephakithini ra vinyi leyi. I yin'we ka tindlela ti nga tirhisiwaka hi Asosiasiyon a ku va ku khanyisiwa ta vubeli bya bola ni ku va ku seketeliwa hi timali hambi ni hi swigotso swa ta vubeli bya bola mintlawa ya ku hambanahambana leyi yi nga ta ti tsalisaka ka Asosiasiyon ku va yi kumeka ka miphikisano hi xiyimo xa xifundzankulu Maputu. Murhangeli wa roho Asosiasiyon Esmerald Mukash a vula leswaku a va na ku wisa va le ku tirheni va famba ka tikomponi ni ku bula ni vanghana va roho Asosiasiyon enkongometweni wa ku va mhaka leyi yi hantla yi hlamuliwa hikuva a bola lomu xifundzankulu Maputu ku hlaya Esmerald a ri na nseketelo kutani ku ni laveka ku va ku hluvukisiwa bola kambe ku hluvukisiwa ku yelana ni timali.
12: Y esperamos que un día possa ter se abrirem as portas.
13: Kutani hi nyimela leswaku siku lin'we swipfalo swi nga tshuka swi pfuleka ku va hi seketeriwa hi timali ka xiyenge xa bolo. Tshembani leswaku loko swipfalo leswo tshuka swi pfuleka hi ta kota ku va hi ni xiyimo xinene na ku hi kota ku nyimiseka hi maendlela ya ku fana ni swifundzankulu swin'wana swi fambisaka ta bolo. Kutani a swifundzankulu swin'wana kumbe mintlawa yin'wana leyi yi kotaka ku tikota kumbe ku ti fambisa byabo hileswaku ya seketeliwa hi tikomponi leti ta ku lumba vinyi tin'wana a nga va tikomponi ta mfumo kutani a ti dependeri hi ku kombela hi ku mintlawa leyi kotaka ku va yi ti fambisa byabo kutani a njombo leyi a hi yona hi nga na yona hina xifundzankulu Maputu a ntlawa wa wun'we lowu seketeliwaka hi timali hi komponi hi nga wu vonaka hi vulavula hi nkomati a singeteliwaka hi thongatule kambe na ye thongatule a nga mi seketela hi timali hi ntshimantshima a nga fani ni UDS Union Sportivo Songo Costazol ni min'wana na mintlawa kutani ntirho lowu hi nga na wona swoo swa ku va hi tipasa ni mintlawa hi ba swipfalo swa machapu tikomponi
14: i ntirho lowu hi fanekelaka va hi wu damela hinkwerhu kutani hi ti pasa ni mfumo ku va hi ba swipfalo hi ta kuma ku seketeliwa
12: eziquipa temos que nos unir para batermos portas, o governo, batermos as portas para podermos encontrar um financiamento.
11: Marito Amrangeli Watabola, ximuxa xifundzankulu Maputo, Esmeraldo Mukasha, loko avulavula hi mintirho leyi a yi tameleke yena ni ntlawa lowu a tirhisanaka na wona ka swisawu leriyana, enkongometweni wa ku va ku na byalisiwa a makumekela ya mintlawa ka ta vubeli bya bola a xifundzankulu Maputo.
3: Mugangeni wa idla Josina Machel, xifundza xa Kamanyisa, xifundza nkulu Maputo, namuntlha u kombisiwile mkhwepa wa swivutiso ni mavonela lawa ma kongomaka a ku va ni vumbani vana va tiko. Xidoropanini xa munisipi wa Matola Rio, Mundzuku, ku ta va ni nhlengeletano ya nhlangano wa vatsali va mahungu leswaku wu haxa tsalwa leri ra ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu a ku va ku koliwa mavonela mayelano ni mkhwepa lowu ka xitshungu. Xiyenge xa ta vurimi ni makhwati hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi ya mahlweni hi ku tsaletela tindhawu a nga balisa leri kongomaka ku va ku londzovotiwa tindhawu leto ngopfungopfu ka mintirho ya nhluvukiso wa miganga. Leti ti humile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha u nga ve mavokweni ya Tomas Buruma na Roberto Mudlovu lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho leyi yaka mahlweni ri pelile.
2: Me yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
15: Bola no belo avo clash matsilo akalte ke shikareka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
16: ni mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasatanga beleka nwana wa ntano wati weti atsulela belo mpepo
15: kasi yena yendla yini
16: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
15: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
16: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
15: xinwana xa kusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
16: wavo swikomba ku veni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
15: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
16: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
15: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
16: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
17: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

hela mali hakunene hi ku sawene wa ha zvonweka hi ku vuhleva va mungano wa ha zvonweka hi ku va u xungetaxungeta va mungano ha amale a hi tshami nkama lowu yo famba hi nga ti kazata ka u yentxa leswaku na wena u lwela ku kuma mali matshan'wini ya ku va u lwela ku va u kuma ku dumbiwa hi ku hleva va mungano.

0: mngani akubraham kashika ko jwa nga bavile abasho fana nazi ashitwa chakwa se kwatile zwo
1: sakazata kunene kusa loko uya kutizene utizela va mungano swa bindza wa bona va humelela hi nyuku wako 21 horas na 36 minutos e takuma nongonoko ukanela kahi wansatin tsaku kabunangalitsu.

Mwingiseto ku randzeka yamukela ku losela ka hina ni ku hoyozela ka nongonoko unwana wa nsati lo ngena ka ka xikhomo xa wena hi musumbuluko hi 14 horas na 10 minutos uphinda hi wa mbiri 21 horas na 10 minutos ni hi wa ntlhanu hi 14 horas na 10 minutos kola ka xitxa hina xa vuhaxa hi msoro provincial de Maputo wa Radio Moçambique ka 102.3 FM ni ka 1008 onda media na kona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Hi mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela andyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana ya kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke, hi ta na hi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Ka nongonoko u hundzeke, hi kombisile ndokadokisano hi veke nayu ni vamamani va xifundza xa Bohwani, lomu hi naveleke ku tiva leswaku hayi yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo ya hina ni vamamani va xifundza xa Bohwani, lomu hi nga ta navela ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha teka nsati a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma munti xana. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga la Marlene loko a ku Maseve a hi twani a ku va hi dyondzisa vana.

0: hakunene hi fanele ku hanya hi ntwanano ni rirhandzu akuva mindyangwini ya hina ku ri ni mahanyelo manene. Hakanyingi ku kala ntwanano, mabulo ni rirhandzu swi vanga dzolonga mindyangwini ya hina. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ndhoka Dokisani hi veke nayo ni vamamani va xifundza xa Bohwani lava hi tshandzeleke ta mahanyelo manene ya vingi endzeni ka ndyangu. Nyamuntlha hi ta hetelela mabulo lawo lomo hi nga ta navela ku tiva leswaku hi swini swi nga swinene loko n'wana wa jaha teka nsati a nga va ku tshama ni vabyele kumbe ku huma munti xana. Ka nongonoko u hundzeke hi tshembisile ka muyingiseti wa hina leswaku yangulo ya nhlokomhaka leyi hi ta yi kuma ku fambeni ka nongonoko wa nyamuntlha. Hakunene loko hi bulile ni vamamani va xifundza xa Bohwani va vule leswaku swinene i ku va n'wana loko a chada a huma munti. Leswo swi na byalisa ku va kulu ni lirhandzu, ntwanano ni mahanyelo manene ka vana ni vabyele, nakona swi nyika mukhandlu wa ku va va pfuxelana. Kambe mhaka yin'wana yi kombisiweke hi vamamani va le Bohwani i ya leswaku vabyele ka matlhelo hamambirhi va fanele ku twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana, ku nga na ku tumbelelana ka vamaseve, nakona ku nga na ku chava ka vana a ka va kombisa timhaka to karhi ti nga tshukaka ti humelela endyangwini wa vona. Hakuva hi kuma yangulo ya xivutiso xa hina hi ta nyika nkama mutirhikulori Enya Bila akuva a fambisa mabulo ya kona. A hi muyingiseni.
1: A vingi va jula ku wena mutswali wa jaha wena ni maseve wa ku mutwana. Loko wo za wena ni maseve wa ku munga twani a ku swi honekile. Rika a maseve wa ku lwe loko a ku vona swa ku u tshama ni n'wanake a vitana n'wana loyi a mu vutisa ku hi mani a swekaka, hi mani a phamelaka, a mali va nyika ma na vutisa n'wanake phi. Lwa xisati lowu nga mu teka wena. A loko o za n'wingi wako a ya ka va le kwavo a ya buya na a cincile a nghena na ndzeni ka muti u mu lavisa matikweni ku u ku jha yini swihi a ku a hi nchumu ku we ya kuma yini hala ka va le kwenu u ku a ni kumanga nchumu u ku susuki na wulu munene lo jha yini swihi a swi sona ku swi tatela wo mu byela ku a dimoni ndzi buyaka na dyondzo hlongoli laya ndzi nga ngheni la ka ku a nga na mini le wene un'wananga a n'wananga mini wa jaha mamana wake mamana wako loko swi li kona swi mu bindzaka a yi hala ya mu byelana na wena loko swi li kona byela mina ni ta swi zula mina ya loko wo za mu hlulekana lani ka ku a n'wana lowu nga mu teka a ya twa swa mamana wake a buyana swo laha ra swi ta ta ku fuma swi honekile n'wanaku va ta mu fuma mazi n'wanaku luwa xinuna loko a jaha ku byela minchumu ya ku biha wo mu byela ku famba byela mamana wake o ku humani va bidri famba ni mabyela mamana wake u ka swa ku mama ku ni leswi ni leswi ni swa yincaka lwi u ta twa mamana wake ta ku hlaa loko o za mamana wake lweyi a ku famba ni mi ya zuzha muti wo mu byela u ku loko ni ya zuzha muti mi ni ta teka mamana wangu ti ta tshama na yena wena mini ni kata ku tshama yena va bidri mamana wanga mina a nga tswala mina a ta tshama na wena a nge ti swi kota leswi
2: xa hi tlhelo bya madela la ndzeni ka ndyangu swa timalimali leswi bulaka hi swona leswi endlisiwa ku yini.
1: A mali loko n'wana a nga a hola a nyika nkotaka endlwini a yenxe hi ku ni byela mina a ku mamana ni ku hi a ku papaya a holile hi nga yenxa yini hi mali leyi nga kona hi ku mina n'winyi wa muti ni mamana wavo na hahanya xa ni mu pfuna n'wananga wena a wu vona ku swi yencisa ku yini i ntwini swi swi vonaka swo ka swi nga le kona laha ndzeni ka muti a hlaya ni tlhela ni mu dyondzisa ni ku phela ka mali leyi ku ya ku tiva ku ti xavela ka pulana a ka hala yimbeni va taka ku nyiketa va ku famba xava ka pulana loko wo za mini mutswali wa jaha ni teka mali phela ni mu nyika a n'wana a nga swi honekile ri ka nga ti tshama ni wansaka ni nkatake phe mina mini no yexe hi ku kombela ku ni nga na maxinela ni byela yena lwa n'wengi wanga a ni byeli n'wananga lowa jaha ni ku n'wananga phani na maxinela n'wana nga ni na tope loko ni za ni byela lowa jaha swi honekile a ni byeli yelwi swa ku n'wananga mina na maxinela a ta ni xavela maxinela loko o za lowa n'wenga a nga swi koti ku ni xavela maxinela swi le swa ku ni yelwa jaha ngeti ni xavela ja a vingi ku jhe ko va ni nhloko ni xikolo na vona ku n'wana xikolo u nge tshami ni n'wingi
2: na yi gama mabulo yeswi vamama ni lexi xivutiso xa wugamu hi swini nga swinene ku va n'wana wa jaha a teka nsati a buya tshama na mini ni nga mamana wakhe kumbe kumbe n'wana wa jaha a teka nsati a ti humela muti
3: I could take a Saturday to Melamonte praying, Gavin Pong, tap for Shellan.
4: I go, Mamonte, corner, na corner, I hardly. Gunuko, Anga Seven, my possibility, Daddy, Yako Ayaka Monte. I go, Mamonte, Kuna can be Renaco. Gunuko, Vau, my cova baleka mean. Gunuko, I will try my mamma in a send like Shava Terreno. Ayaka na mina vuntavana no mu companyara a heta kuyaka mama mina ni la ku se a hetile mundi a ifambe mje mina vana va mi hambi na suka hi lomu ni a jo ni a vona mundi ni swo swi para nta famba ni a vona mundi lo nwana wa mina anga yaka se lo wa ku veni nwana yaka gama a suka a famba mahani ku ni baleka a halaka munthu lowu ya ku famba mamana wa lo wansati swa ha humala nda swinyoshela mina ninga mamana no vhela niku eh inwana wawe swi TV hinkwatsu komu yena mamana wa kona anga la kutwana na mina ninga maseve ku ale xi honaka I maseve na maseve loko zama mamana wa ntombi anga la kutwana ni maseve wa ye hi leswaku akunga talunga nchumu anwana luya na wa wanuna wa kame hata fumiwa hi mamana wa nsati wa ye se ava humi munti manje ave munti wakuveni hi utiva hinkweru mina na maseve hi famba hi heleketa vana va hina anjangwini wavo na ali swa swinene
5: mamana wa dozi
2: hi swo sweswo ku va va huma munti manje vanga humi amadrogani vanga humi

0: ku huma muti hi swona mazi a ku huma muti swi na kabidi ni ka zvazvo a hi ku nyoxisa hi swaku yeri swa nga teka nsata ku vhutu a ku phela mamana mundzuku no huma muti a hi ku huma muti a ku huma muti yini hi tiva swaku woya andzisa a xiloso u kulisa xiloso a hi ku huma muti ja a n'wana a suka hi nawu ndzeni ka muti a lelela ni vitana mini ni maseve wanga va hi byela swaku yini hi navela ku hi ya kulisa muti yini va mama muti a hi pfuxela maze hi dya ku a mi komba kaya kwerhu hi leswi hi tivaka maza vana va sweswo a va ha hlayi vuyaka va heta va gama va buya va ku mama hi fambe hi ya ku komba laha hi tshamisaka kona a ni nge yi mina bika ni ku tivi masi loko ni tshama na vona hansi a ni yani a ni kulisa ni ta famba hi lezandzu ni va ni ya khensa laha ni va tshamaka kona ni va yakaka kona masi bya sweswi vana va sweswo a va ha leleli hikuva dya ku ya dya dodozi leti na nkwani va dyava va buyeliwi hi nchumu loko va sungula ku lwa ka dozi va tlhela va buyaka mina va nga ni baleka ku va ni loyi na ni loyi be masi va ti va dya ku huma muti hi ku va holovanyana hi wena u nga ni byela xa lwi ansati lweyi lwani u na xa boxa segerelo hi wena u nga ni byela swoka hi siyi mamana hi huma muti a va ya ku dya ku huma muti hi swona masi a ku huma muti ku dyeka huma muti na mi wupfili mi sungula hi ku wupfa ndzeni ka muti a ku phamela mamana wakwe ni lwi a phamela mamana wakwe swa nandzika mugama mu huma muti hi swa ku xonga hi leswi
1: khani mama
2: vatswele harambiwa a ku va hi hlengela mahanyeleni ya vana leswaku va kulisa mindyangu ya vona. Nongonoko wa wansati ta maswekela mahlayisela ya vana ni mahanyela a ta va swin'we ka leswi nga ta vulavuliwa ka nongonoko lowu. Mukhosi wa ku rhandzeka hi kusihi swinene ni ku va hi fika vugan'wini bya nongonoko wa hina wa nyamuntlha. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Ka nongonoko wo taka, hi ta ya mahlweni hi ku kombisa mahanyela ya vayaki tiku exifundzeni xa Bohwani. Na hi nga se huma, hi ta salisana hi vunangala Sergio Miyambu loko a ku hi kombela ntwanano na hi khomana hi mavoko.

0: Nene hile gambuba gambuba leno hina va mamana na vatatana kambe axa hombe kunene hina vela ku va hi tiva kasi umani mamana hi mukumeka haleno i nhena a ve ni ntirho lowukulu kumba ngopfu swinene nkambeni faku ni mati ku taleke mindambila kutani a zozelike lavaku talo aka hakwakwe kambe a ku va hi nge ti hemba majimi mama a ta tihlaya vito u tlhela u titshandza u belekiwa lembe mani a kwini loko ha dyi hambi mina na ha dyimuki lembe ni nga belekiwa hi byona a ntanga kutani yi fambile kambe mama hoyohoyo kunene komixini ya Radio Musambiki mimani mama
1: kasi umani
2: mine Rabeka Adriano Nkon'wana ni belekiwaka atikweni bya le Marakweni ka makaneta doji ja vatswali a vatswali vanga va belekiwa kolomu ka makaneta jani siku ri tikweni bya le ka makanetani kandza lomu ka mbuku katiko ka muti wa va ka mabyaya
0: lomu ka mbuva wu ta hi vukati mubelekiwa ka makaneta nga yi tshandzana na kutsongo mama leswaku a ku belekiweni kwenu vun'wanyana ni byeni ku tata tlhasalani kutani n'wi tivaka leswaku mun'wanyana swa fambisi kwihi
2: kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wu n'wanyana ni byanga ni hanyile ka tiko lebyani bya le ka makaneta ni buya kona eka mbuva a wu katini la ni nga kona ewu katini ka mbuva ni kumekana ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwala ka wu dyimi ni suka ku le ku tlhaseka mutini va va ka mabyayana ni hanya hi wu dyimi a teni za ni guga ni gamali na ni hanya hi byo wu dyimi
0: a vudyimi u suka na byo hi kaya
2: kana byona hi kaya
0: kutani mama a wu ku fambeni kwini vun'wanyana byina mu zanga mu va ni mindlumu ya ku hambanahambana wu hi tshandzelanyana katsongo njhenyana
2: a yi nghena mindlumu bya ku hambanahambana bya ku kazata a loko ku va hi kuleke khale kwezu a li ku va ku kiniwa xingombela ya ku tlhasa ku va loyi wanuna ni teka ni ba wukatini ni kola ni vhela hi tota tlhasa hi hanya xikan'we ni loyi wanuna loyi wanuna swo swi a luzile kambe la luzeke kone ni kone mutini wa va ka mabyaya ni tindlela to ta wu dyimi vhena
0: na a nga koka xitshamo ni ta tshamisa a xingombela lexi famu mukina kwini
2: kina kwahala ka makaneta lomu paka lomu ni kuleleke kona
0: n'wo hamba mphikisana n'wi suka lana n'wi ya kina leyi n'wi ya tlhasanga n'wambangu n'wi patana mukina kona
2: hi patana hi kina ka mbangu wun'we wambangu wa haleni ni vahala hi kina ka mbangu wun'we
0: kutani jaha leti taka mabyaya a hela dyi ku voneleke kona ni n'wi twanana tata ku buta kutani u ve u pfumela
2: ni pfumelile hikusa ni hanya kona mutini wake ku tlhasa ni xoxo
0: dyi ku kanganyisisi ku yini
2: kanganyisa leswo swi hionga hi nga honganisa xiswona leswo swa ku va ku li khusa wu khalanga lexa swoxi hikusa swoxi kumana kolomuya maradini veronto kutanihini kumani kwala xingombelini
0: dyi ku wongo vupfumela
2: pfumelile ni buyakaya ka byona
0: ya dyongo tirha johana
2: na da dyo tirha ku ku dyima
0: na wena u ku heyi swi navini ni nga mu dyimi swi ta pasa inaka mama hi nga ni tshandzela kutani loko u ti ta tlhasa avukatini swi ku na byalelile a ku u ti ta tlhasa vukatini u tlhela u ta ta landzrisa ti ta ku dyimi
2: swi ni na byalelile hikusa hi leswi paka hi pfumalelani swi xiswona
0: mama a van'wanyana phela loko va suka vukatini va le loko va ya va suka kaya va ya vukatini va dya ku ya kuma vutomelo bya swinene u ti ta tlhasa u kuma leswaku hi swihala fa u da vuswa bya ku sila ni ku hani u ti tlhasa futhi u sila u tlhela utani lebyi bya ku kandza a wu twanga mbilu yi ku kazata
2: a mbilu ya yi kazatanga fumisaleni hi ko ni tekeleta byi kuma swinenenene hikusali nkama lo paka ku nghena tindhambi ta ku fana ni leswi a li ku dyima vhela ku ni switrama swa swinyingi hi hayeka ni leswa swa mintiruka hi ku tala ka switrama kambe ke vhela a li ku thokola hikusa hi leswi paka ni swi pfumelelile leswaku pfara kuva ni ta kota ku va ni dyima ni va ni tlhela ni thokola switrama swiya ni va ni kandza kutani a swi ni tlhase na mutali wa wukulu kambe vhela a ni kandza hikusa hi leswi mi paka ni swi pfumelile
0: a mi nga sili n'wini switrama
2: kona pa hi nga sili
0: lebyi bya ku kandza
2: lebyi bya ku
0: tlhokola namuhla
2: na madambyeni u tlhokola mixo yeni madambyeni u kandza
0: A ku yini
2: we? Ni titwana ni li bomi ne hiku sa ni pfumelile swa ku va muti wa ka mabyanya ni ta wu tizela.
0: Van'wanyana va namuhla u njhonga va byela swo leswi.
2: Kutani mina ni pfumelile a wu tlhasani namuntlha ni leswi hi gama hi byala hompunga a ku nga se va na swigayo a no hompunga no kandza na wona no hompunga no kandza hi swo leswi.
0: Mama hi ta ku nghena laha ka ndhambi leyi ngheneliki lembe letsi loko mati lawa ma sunguni ku va ma tlhasa mpyini leswi u endleke swona wena.
2: A swa ku ya njhani kumeke ni hela ntamu hikusa a vutomi byanga hi lebyi paka byi li byona byi li byi pele ngopfu emasin'wini kutani xa loko ku chele mati lawa ni kumeke na ni hele ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku tlhasa ni swoxi kutani ni kumeke na hi hela ntamu xa ku endla xona a xi kona xa ku pfala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byona a wu tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka a nga layikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swo swi vhela hina xa ku hi pfuna. Jaku ma swa ku ya njhani ku taleke kona ndhambi a xa ku ya njhani na xona matimba ma helile mhaka mati lama cheleke
0: a masin'wini famini mi byale munhu
2: masin'wini hi byale mitumbula ni byale tinsenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambeni mati
0: a kaya u zhuzele vanhu mama unena hakunene u titwe njhani wena loko u yamukela vanhu kaya.
2: Ni titwe na ni lila ka bon hikusa ku jeka lizandzu loko u tshamile kutani ni vone swaku vamakwexu va nge mbombi ni va tshuka va mbomba haleni na ku ve ambangu lowu tlhantukeke wu kona ya hi swi vone leswaku i ku va vamakwexu va tlhantuka va kuma mbangu loku tlhantukeke va tshama loko ku ta tshama mati va ta kota ku tlhelela makaya ka vona va va kota ku zhuzela michumu yavo ni kota ku hava beka a kaya ni va ni kota ku va nyika mati a munhu a ka hela jaka ha kona maka zidibanya yini hinkwaswo a hi hanyaka ka zidibanya bya byin'we a va kota ku va va swi kota ku va kumbe munhu u byixile a ti kela mati a ti hlambela hila ti jelaka ha kona a ti hlantswela mpahla tanihi la jaka ha kona
0: u nga chiki ku va ni ku holovisana ka swona leswi
2: nghena ku holovisana
0: loko u chika u titwa na va ku gaxitara hi kula ka ku va va tirhisa mati yako swala ka
2: mati ya xihlovo i dirito bya ku va makiwa mahela
0: kutani vanhu vona va ku langutisisa ku yini wena loko u yamukela lava ku tala la kaya
2: vali vanyingi miti yinyingi hinkwayo leyi nga hala henhla hala a nga limini wuxanga munhu munhu loyi a nga tivaka swaka ni xaka byake a tsutsumele kona munhu loyi a tivaka swaka ni xaka byake na va le haleni ka ku tala mati hi ntamu a va tsutsumele kona kambe mati a hi nga twoni munhu swaku munhu a kota ku tlhantuka a ya kuma mati lawaya
0: swa nan'waka swa kazata ku va munhu a vona munghana na a xaniseka va mu tsutsumela lizandzu lelo li huma kwini wena.
2: Mina swi vona leswaku a lizandzu loko hanya tendi u hanya ni vanhu hikusa ni kho loko u ya magereja tendi u dyondza leswaku loko u li gereja va ku dyondzisa leswaku tendi u va ni lizandzu ni vanhu a nga limini vuxanga muxaxameto hinkwawo lowu a wu yamukele vanhu hinkwavo lava paka va suka haleni hansi haleni
0: mama wa yingiseta mitizo ya radio Mosambiki
2: mbenyana na swi yingiseta kambe a ni na radio.
0: Va mani lava wu va tivaka radio Mosambiki ngopfungopfu lava wu kanela xirhonga u nga hamana wu tivani lava va xilungu
2: lava wu kanela xirhonga no twa vito kambe ni nge kombi ni ku welbe no lo langusa ku va ni vona swaku lweyi vo di ni mu vona loko va khanela kulumuya kambe ni swilo swa ku vona a ni na xona
0: ko loko va kanela wu va tiva swiku lwe manyana lwe manyana lwe manyana
2: nadangeembe mabyeni
0: minongoloko ke leyi umizandzaka radio Mosambiki nga va yini
1: kasiumani
2: nga va ku va swi ni phamba lanu kambe loko ku ni vola va va khanelaka swembe swi hi nyoxisaka swi kona swi vona swaku luyani a swa khanelaka swona swa ni nyoxisa u vuxito vuku papa yi lwa swa khanelaka swona kumbe mamana wa swita swaku a khanela swi swi nyoxisaka mbilu yaku
0: manze a rado dyona wa yingiseta
2: ni na don
0: ja loko u yingiseta rado va chuka va chaya lisimu bya ku va byi ku nyoxisa nga va byini lebyi loko va chaya byi ku nyika manyawu swinene
2: laka ku chaya ni nge hembe madrimi ni nge swi tivi hikusa ku chaya a nga vanyingi va chaya ni nga ka ni nga tivi leswaku loyi a chayaka a lisimu lebyi hi wini wa kona
0: kambe swoswi loko ho hi nga ku chayela lisimu a nga va byini lebyi a wu navela ku va u nga byi twa
2: a nga va ku navela ka wena
0: loko nga byi hlonga byi ningwa tivi muyimbeleli wa drone kambe drone lesi mu byi tiva ku byi yimbelela hi ta byi khuleketela hina le
2: nga va kumbe ku ni tlhavulela ni byi tivi swa ku ni nga zandza dyini
0: hi swona Thomas Buruma hi kombela ku va ku yimbekela vunanga bya ku va hi ta nyuxisa kokwana haleno

0: kwamba itanga shika. Uyani. Hola.
1: Kasumani.
2: Ah yena ka hitweke a vunanga le jo dzi hlawuleweke kasi hi chaeleke kokwana. Hileka kasi umani na hikanela ngofungofo hi nena a vunena lebyi anga ku dzone mama mulimulantsa ta vudzimi ngofungofo haleno hi tlhaseka makaneta vaku va lundzisa ngofu ta vutsheva haleno ta vutsheva tikoni ngofu
3: ha vakutheva vakone kambe hine aka utomi bya ka hina ta ku landzela ta kutheva a hi xikoti ngofungofu mbilesi hi le masin'wini
2: lexi mu dzimaka ngopfungopfu xikoni lexi nga ni bindzu byikulu masin'wini cini
3: lexi nga ni bindzu byikulu i mpunga hinkwaswo swi ni swi konteke mpunga ntumbula matshimbu salada makhofu masinora hinkwaswo loko ku nghena mati le ku sali nchumu hinkwaswo swa huma masin'wini
2: swi nge n'wa tihita ngopfu ku va n'wi kuma leri
3: hita ku hi ku dzima swinene hikusa hi lexi xi hi hanyisaka ni kulisi vana va dyondza xikolo hi mali ya le masin'wini
2: kokwa a mahanyelo lama hanyisaka wone swoswi loko u ma dzinganisa ni mahanyelo ya tolo swini leswi swi hambaniki swi phazamekaka na ka fa swi lunga kumbe ku ni leswi swi nga swa swinene swoswi khale fa swi nge swone ka vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa kholomo ka ta vudzimi mahanyelo ya vatsongwana hi vakulu va vanhu ni ku fananisa ni xitolo xitwi
3: swo swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwezi loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kone ku nga ni vutomi bya byikulu swinene leswi swandzaka ku byala hi swoswi ni konteke swone a nga va mpunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dzimaka hi kota ku zwala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u dzinganaka ku zwala na u xatshaha minchumu laha loko ku nghena mati kambe xi xi hetaka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma tlhasa matshama ma tshamile nkama wa kutikwa ku va mabya na a hi na ndlela ya ku a ku famba mati
2: hi kanela ngopfungopfu hi ta ndlumu hikusa n'wini vakulu va vanhu muya masin'wini a va n'wanyana ke lomu a ndlumu wa vuhewe
1: kasi mani
2: tshika ku ya xikolo
3: loko va tshika kokwa hi xikolo tendi n'wana loko li na yena n'wi dyondzisa kokwa ha masin'wini loko a hi fambe masin'wini mara kota ku va na yena a ta dyondza leswi na mina ni kuleke na ni dyondza swona ya va kona lava kanya u nge swi koti swo swi nkama wa kona swiswi u nge swi koti ya mina swo swi ha ni nge hembe madrima na ntukulu wa ku va ni li na yena wa xisati ni bya ni hanyaka na yena kambe va lava nga na vona lava twisisaka va va landza va byela vhela leswi u nge swuka a ni na swo swi ni na ntukulu wa ku va ni tshamaka na yena wa mukulu swo swi ni wa tshama lexi ntukulu wana xa ku va xi nga xitsongo kambe lava vakulu u nge swi koti hikusa swo swi nkama wa kona wa ku va vatsongwana va tihanyela khoma bayilini
2: hi swona kokwa hikwalaka ko va mabulu ma nandzika dyime bya masiku swi koni swi hikalaka hi nga n'wi vitisanga na ku laha n'wi navela ku va n'wi swi siya swi nga marito ka michini ya radio Mozambique byini leswi mi nga hi siyelaka swona
1: kasiumani
3: marito kone hi ku va mi hi pfuna mi hi kombelela hikusa vhela a ndlala la ka mbuva laha yi kumeka na hi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swaku byi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swona lani masin'wini hambi hi swi pfaka hi tisa ha swona swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swa ku dzima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baru bya ka kwezi a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga tihlayela a tihomu ti nga kona to va ka papayi ni munhu kutani a tihomu ti tshukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baru lebyi hi ku tala ka byona va endla hi ku boha hi mimbangu ya hala ka maxubu hala hi endla hi ku kombela hi kombela sokoto bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kona bemben ta ku va to kumbe laha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dzima hi pfuneka hi ku kahlula a ti kone
2: hiswona mutimumani xiloso manje
3: mina ya rabeka Adrian Nkongwana
2: va ka Nkongwana loko va le hala ku hahleni ka timhamba va le yini
3: swi tivi a swi tivi hikusa swo swa ha phahlo wo khongela
2: u daleni ka mabyana nakona futhi a swi kona
3: nakona vo khongela wo khongela
2: hiswona kokwa swi dzinganile kasi umani Hii kanele na kokwana Rebecca Adriano kongwana hingamukuma akambu.

0: Rádio Moçambique.
1: 22:45 e ambana se lavo na ngabu na ngai na bela ko ya tlansa kan simbi ya 23:00 e kumeka si humani e ya teka masolo bra

na nkiyela wa kufa kunene utani kuti buma hiku sayanga langu sawule uti swa swilisa swa swiku sa uhanya hi swo ali munzuku wa vuzvazvo kutani ku dzishila hi sinkora swa madzungu la ya misho hi sinkora zvina 15 minutu swi tava ngono ku whatsapp dreamy hi 6 horas kasi hi siku hi 40 hi tava matimu ya siko 6 horas tava jornal da manhã hi 8 horas na 15 minutu swi tava gingirika maputo 9 horas madzungu la ya xifundzwa nkulu maputo hi 9 horas na 5 minutu swi tiviso 9 ideas hi kumata mafambela swi tirha kasi mafambela ya madzungu la ya xifundzwa nkulu maputo hi 10 horas madzungu la ya tikuni matiko ya vambe hi ntirhisano na antena nacional 11 horas estava Jornal de Maputo, 11:15 estava Mirante, 12 horas estava Tlhokomaka ta ka bomba Jornal da tarde, leto hi ta ka dzukuma hi ka ma 12 horas na 30 minutos, e 13 horas hi hlikari Maputo, e 13 horas na 20 minutos hi vuna ka dzukwa hambana hambana ku ya tlhasa 14 horas ka ma holowo hi ta va hi kuma madzungula ya hlikani, ntsako ke hi kuma a mabulu ka nongonoko nkuweni hi ka ma 15 yo 14 horas na 10 minutos. Hi 15 horas ta pinda a madzungula hi 16 horas madzungula ya xifundzwa nkulu Maputo, 16:10 mova kumari swiyenco 17 horas madzungula ya xifundzwankulu maputo 18 horas hi kuma nhlavutelo wa madzungula 18:30 hi kuma a vunanga bya ku hambanahambana hi kongoma khekholano ku ya tlhasa 19 horas kama wa matimu ya siko hi 19 horas na 30 minutu xi tava Jornal da Noite hi 20 horas mati kasi 20 horas xi tava vunanga bya ku hambanahambana ku ya tlhasa nkama wa 20:30 kama wa vukoxa hi ntumbuluko 21 horas madzungula ya siko 21 horas na 10 minutos hi tava nongonoko wa nyingitimu ka tiko dzongeni Nene, e 23 horas 30 minutos, e tava último jornal, intijisano na Antena Nacional. Amunua msava, au na kumukota, umukota ntsene kumpima ili xanga. Imba diama, 23 horas 3 minutos, 23 na 7 minutos.

anga lunganga munhu wa misava anga tshamisekanga kunene kambe ka swoleswo loko u famba u xiyaxiya u langusa lweyi wa lomu wa switichini u nga mukulu wa munene hi lowu wa le bazari.

23 horas 15 minutos angalunganga wazvipachi bosopana yakunene inaka angakone wakovata chuka akugangisa kunene angakuhembela nga madrima ha zvikona inkwaso leswi ninga vulavulela swona ku vuzwa ni pfumela pela afali madrima. Kambe madzimi yako ni fani zwangwa hiku pfumela.